kadakilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Amen. Let's sing this song right here. You know this one? This is

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: The greatest Christian

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Mga kapamilya, kamusta kamo? Kamo nga tanan nga suki sa aton nga palatuntunan. Perming nag-upod sa aton. Perming nag-asubaybay sa aton palatuntunan. Tinig ng reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamay pa nga kamutanan, yara man sa kayong lawas. Labi na sa tinig managasulod nga bagong atuig. Kamay pa nga kamutanan, yara man sa aktibo nga pag-alagad sa Diyos. Kay kawalo na kita nga ang aton kasiguruhan sa sining nga kalibutan amo lang gid ang kaangtanan sa Dios. Samana nga sa sining aton mga palatuntunan gamay pa nga dako man ina bulig sa pag-uswag sa inyo espiritual nga kahimtang espiritual nga kabuhi. Kay sa pirmen aton ginaliwat diri ang pag-uswag sa aton espiritual nga kabuhi dari sa kalibutan amo lang gid na ang pinakasikreto nga makabaton kita sang kalinong, makabaton kita sang paghagiya or guidance sang Dios. Kaglabaw sa tanan, iya kita proteksyonan sa tanan ng mga nagkaltabo, mga kakugmat nga nagkaltabo sa kalibutan. Amo nang hindi tagina siya pagkalipatan, mga kabiyanan, mga kautoran. Importante katama. Amo nang kamusta kamutanan, ang aton pangabay nga yara kamo permi sa inyong ikayong lawas, espiritual, physical, mental, proteksyon, nga permita na ginapangayo sa Dios kay amugin na ang first priorities kay ang mga iban pa ng mga helikoton daw sekundary na lang siya. Manang permita na ginaliwat diri ng mga pagpakamayo sa Dios nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Mag-updanay gina sila. Importante katama. Nang lima, kung ato na siya mahimo, ang ikalima, protection sa Dios mana. Pero ang pagpagkamaayo, financial, sa Dios mana gyapon. Pagpagkamaayo ka na. Tanan ang pagpagkamaayo, halin na sa iya. Munang ibalik ta si Dios ang mga pagdayaw, kag pagpasalamat, kag dakukid ng kalipan sa Dios. Nang malipay siya ng mga tipan sa aton, iya suguon ang iya mga anghel. Agon nga kita, mayara firme nga proteksyon. Ang aton anghel de la guardia, munang aton guardia sa bilog ng kabuhi, sa bilog ng pamilya man, nga mauna, amuna magbantay. Sige, amo lang na ang aton nga pag-extend sa inyo sang pila ka mga pagpangamusta, kagitanan nga mga aton nga ginasiling nga mga pagpagamayo, na aton na baton halin sa Dios. Samtang kita magparayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ubong, pero antes sa tanan, mga muyo kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali mo ito, kami ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan. At pinasalamatan po namin, dakilang pag-ibig, patubay at gabay, sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo, kami po inyong pinatnubayan sa taon pong ito. At ito ay patapos na. Nawa pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang pong ito, K5 News FM Philippines. Gayon din ang CEO Rokremino Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat mga kawani. At kaming lahat, nawa, kami yung karapat-dapat sa paglilingkod sa inyo. Lalago ang aming panambalataya at pananalig upang kami man aming karapat-dapat sa lahat ninyong binisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. So magpadayon kita sa buong magaturan sa aton nga pagtuon. Si Hari nga David, may ara siya pangamuyo. Nga tani, ipakilala sa iya ang iya katapusan. Ano na kaangtanan sa aton nga pagtuon diri? Kun basahon ta ang balaan nga kasulatan, ginhambal gina ni Haring David nga sugiran siya sulo sa 90 bersikulo 12 sa Salmos nga pabaloon siya sa iya nga mga adlaw. Ya? Nga man, kay kabalo na kita magutoran nga kita, wala kita kabalo kung saan o kita papahuwaya sa Ginoo. Pero nga ang daw amuna kakulba man, no? Kung aton lang taon. Kaya nga aman, bangod nga ang balaan nga kasulatan, nagklaro gina sa aton.
sunog nga tumabasa pamasaon ta man ang Old Testament sa ginasiling ko na nga sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga Salmos, Pablo and David sa mga Salmos nga nagasiling sa iyang nga mga daw naghambal siya nga daw may mga tinaga. Nga man, hambal niya, tudlo ay kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agod ang imo, kaalam, mangin yara sa amon nga tagipusoon. Nami no? Nga man, hamal riyo, o Ginoo, tubtob pabala san o ikaw malugpayan. Kaluyan man ang imo mga alagad. Una kami sa tagsaka, aga sang imo, mapinadayunon nga gugma, agod, magkanta, kag magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. Hatagi kami karun sing tuman nga kalipay subong sang ginhatag mo sa amon nga mga kalisod, sa sadtong mga tinuig nga kami nagantos. Na, kita niyo ni nga mga pulong, kanami sa mga ginabal niya po sa ni Hari nga Solomon diri. Sa Salmo, Kapitulo 90, mga versikulo 12 hasta sa versikulo 15. Muna nga, ato niya siya ginabasa bangod kay Kunlan Taunta, mga kuturan. Ang mga kabuhi ta, lipot langit katama, diri sa kalibutan. O, ano kalipot? Kamal ni Hari nga David. Lipot siyempre kay biskan mag-edad pa kita diri sang isa kagatos ikumparata na siya sa walay katapusan, walay katubtuban ng kabuhi. Adi wala. Nubo lang yun katama. Kay si Hari nga David babasa taman sa Salmos 39 versikulo 4. Amal niya, o Ginoo, tubtob pabalasan o ang akon pagkabuhi. Na, namangkot ka bala utod? Labi na nga, bago na kita nga, nagbago na nga tuig kita. Kay, Maldrio, san o bala ako mapatay? Ayay, suguri ako kung san o matapos ang akon kabuhi. Kay versikulo 5 sa Kapitulo 39 sa Salmo, daw, ano kalipot ang kabuhi nga ginahatag mo sa akon? Para sa imo, ang akon bugos ng kabuhi daw sa wala lang. Matuod yun ang kabuhi sang tao kaangay lang sang isa kahuyop sang hangin. Kaangay siya sang isa kalandong, matuod yun ang tanan nga iya ginahimo, wala siyang kapuslanan. Nagatipon siya sang manggad pero hindi siya makaibalo kung san o sini ang magapulos. Manang diri sa mga daw tinaga nga mga pulong ni Hari nga David sa Salmo 90 bersikulo 12 hasta sa 15, sa Salmo 39 mga bersikulo 4 hasta sa 7, diri mayo unami katama ang mga tinaga nga daw palamangutanon nga kun aton nga ato ba nga binagbinagon aton intindihon. Ano lang kalipot ang ato ng kabuhi. Naghambal pa siya nga, ipahibalutan sa iya kung saan o siya mapatay. Kayo ay maging nakabalo kung saan o mapatay. Pero ang importante dere, nga tani, wala man kita kabalo kung saan o kita papahuwayon sa Ginoo. Amo nangin hambal nga kamatayon. Pero kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, kari kita sa bagong tuig, nakabalo kita nga ang Ginoo may lista sa tanan nga mga hinimuan ta. Tanan ta mga binuhatan ato sa libro sang anumanan. Ang tanan ta nga mga pangalan kun kita tutom nga nagalagad ato sa libro sang kabuhi. Kag ang tanan ta hinimuan nga sala nga paglapas sa kabubuton sang Dios ato sa libro sang sala, libro sang kamatayon. Ayay. Naman nga magsulod na kita sa bagong atuig nga may matinlo tani nga record. No? Mga nga may tani. Okay. Kung kisa, hindi talang ni siya ginabinag-binag. Wala kita kabalo kung saan o kita matapos. Saan o kita mapatay. Pero ang nabalaan ta.
gani nga kun kita mapatay, may ara kiti destinasyon. Ang mga totong nga napatay sa langit sila, ang mga toto nga hindi totong sa impyerno sila. Kay walay kasiguruhan kun kita magpati nga kun hindi kita kayo matarong, hindi man kita kayo do malaot sa purgatorio. No way. Kay walay paglaom ang aras purgatorio nga pangadian mo na siya makakalabot pa sa langit. Wala na siya sa Biblia. Amo na nga tugutan ta nga magtadlong ang mga kasipanan. Tuguti nga matadlong tani ang mga kasipanan. O, kay bago na nga tuingo. Pabae nga gabuton ang kapaitan kagalainan. Himuha nga magdaog ang husto batok sa sala. Dulaan, dulaa ang kahisa kag mga nabalang kahisa tapos inang imo nga nabatyagan sa tunga sa mga magulutod. Wala na siya pulos kay amogina kung gahaman kita. Gahaman ang tagipusoon tampad nga pagkumpisar mag-ayo sang grabe nga mga kabudlayan niyan hapod ang gugma sang Dios sa kalag. Mahimo nga mag-iligikan sa sinsiro nga mga bibig ang panamiyaw. Yan ang pangamuyo naton nga ang kada isa sa aton mangin paglabot sa tiyo sa bagong tuig, mangin isa kamalipayon nga bagong tuig. Manamo nga mga kaupon naton sa pagsugod sang 2026 nga wala diri sa pag-abi-abi sang 2025. Kita mismo mahimo nga hindi mabuhi sa pagtanaw sang isa pa katuig. O kung kisa, magabal kita, o kang kuluyan, basi. Sa dasun nga tuig, magkita ay pagkita. Pero kung hindi man kita magkita ay sa kalibutan, dito na lang sa langit. Hindi ba lang? O magkita kita dito sa langit, hindi na sa kalibutan, kundi magkita ay, kasi siyempre. Kung kisa, may mga family reunion sa panahon sang Christmas, sa panahon sang bago nga tuig, may family reunion. May ara pa, kami lang sa amon, labi na sa Mindanao, kay parte kadamo ning amon Aplido. Estrera nga family, parte kadako ning family. Kung kanto ka dito sa Samal Island, ha? Dito sa Davao, parte kadamo. Labi na gid sa Camotes Island, parte kadamo ning Aplido ni. Amon nga panahon may family reunion, o panahon nga may reunion sang amon nga Aplido, Estrera tribe, parte kadamo. Pero pagdason na tuig, ang iban wala na. Di mo na nga, ang importante nga kita tani kada adlaw, kada simana, kada bulan, kada tuig. Dulaon ta sa aton nga tagipusoon ang kahisa. Dulaon ta ang mga bugal. Kag iban pa nga hindi nauyunan sa kabuton sa Ginoo. Agon na kun papahuayon ka man sa Ginoo. May gintigana ang Ginoo sa langit. Wala ka sa labton kay nagtuman ka sa iya kabuton. Hindi bala naton tinguhaan nga poswagon ang diutay nga tiyon nga ginhatag sa aton sa Ginoo? Hindi bala nga magtalikod ang matuod nga katawhan sa Ginoo gikan sa ilang nga pagtalikod? Amot na balon nga may mga simbahan nga nagtalikod na sa Ginoo? Delikado kayo. Hindi bala naton isikway ang mga Diyos-Diyos nga aton nga mga ginaalagad? Kay bisan ano nga aton ginamahal, aton ginahigugma? Labaw kay sa Dios nga nangin balabag sa aton alagian sa espiritual nga dalan sa pagalagad sa Ginoo. Amo na ang aton Dios-Dios. Amo na nga baguhon ta, maghibo kita New Year resolution nga kalimtan ta, talikodan ta ang mga bagay-bagay nga hindi nauyon sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala nato na siya isikway, sikwayon siya. Kag maghinulsol, di ba? Sa aton nga paghigugmas kalibutan sa mga butang sa kalibutan nga hindi nauyonan sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala nato tinguhaon nga kita magdaog sa pagkagud, kag magbukas sang ganghaan sang tigipusoon sa pag-abi-abi sa manluluwas. Si Kristo ang aton patineron sa aton nga kabuhi sa sini nga bagong tuig. Kamay nga ang pagsugod sa sini nga tuig 2026, mangin isa ka tiun nga hindi gin malipatan. Isa ka tiun nga si Kristo magasulod sa tunga naton
Kag magasiling ang paghidait niyara sa inyo. Kangay sa pagkabanhaw ni Kristo nga nagpakita siya sa mga gitutunan, naghambal ni Kristo nga, "Peace be unto you." Ang mamantani na, kung si Kristo amuna ang magtinir sa atong tigipusoon, dayon, may ara kita kalinaw, kalinong, may ara kita kalipay,

May lang, nagsalig sa ginikanan. Nagsalig, labi na kung may mga timbang, nagsalig sa timbang. Ano ang matawuayhan kung maminyo na? May bata ka na, ada yun, hindi mangid tama ka kwartahan, ay di ikaw na mismo ang mag-iho. Ay di ka balo maglaba, hindi ka balo magluto sa mga pagkaon sa balay, hindi ka balo maglimpyo sa balay, ha? Kadamo bulaton, ay di matabo. Wala mo na nga, mga ginikanan, kung wala man o hindi man makabalo ang aton mga kabataan, ang may sala dira, hindi sila. Kundi kita nga maginikanan, napabayaan ta ang pag-edukar sa ila, nga tuduan ta na sila sa practical wife, life. Practical way of life. Importante katama. Muna nga, tandaan ta siya. Dayon, mga amay, mahimo maghatag sa ila mga anak, lalaki, sing kapital nga mas bilidohon sang sa bulawan o kon mga kadutaan pagi sa pagtudlo sa ila mga sa ilang higugmaon ang mapuslanon nga trabaho sa baylo nga mga pangita sing kalipay sa wala sing pulos nga mga kalingawan o kon pag-usik-usik. Amo na subong kasi subong nauso na gid. Halimbawa sa nag-eskwela, bangod kay walay klase, nagsilang lagaw-lagaw, bangod kay ang Christmas or New Year, wala klase, lagaw-lagaw. Imbes nga makahibalo tani sa mga bulhaton or magbulig tani sa bulhaton sa panimalay, mayo lang kung manggaranon gid nga may ara timbang. Pila ka bilog timbang, ha? Okay lang, pero bisan ka, bisan pa. Kay kun ang mga anak o mga kabataan hindi makabalo sa bulhaton sa panimalay, sa panahon nga maminyo na sila, wala pulos ang kabuhi. Naman, ang banahon, wala idea sa bulhaton sa panimalay. Ang asawahon, bana kagasawa, pariha sila nga wala kaybalo o di hindi makaybalo sa bulhaton sa panimalay. Ano ang matabo? Ah, wala. Kabudlay. Managini, magini kanan. Karon ang mga atiun nga pormahon naton ang mga kabataan. Pormahon naton ang mga batasan sang mga kabataan kag tuduan mo sila sa industriya. Pagsalig sa kagulingon, pagpugong sa kagulingon, sa pagpalambo sang ekonomiya kag taktika sa mga pagpangabuhi. Kung negosyo man, halimbawa, taktika sa negosyo. Kung obra man, taktika sa lain-lain mga bulhaton o sa obra. O kung mag-uma man, taktika paano mag-uma. Amo gina. Karon ang tiyon sa pagtudlo sa ila sang pagkamatinahuron kag pagkamaayo sa ila isig katawo kag pagtahod kag gugma sa Dios. Importante kay kun aton mahimo ni mangin Dios no nang aton kabataan, may minimize majutayan ang problema sa publiko nga sa subong perte kag grabe nga mga kadamo sa mga adik, kagdamo sa mga kabataan na wala o napabayaan sa ila magidikanan, wala sila may dokar sa tanan nga gin kinahalan tani basically. Amo na nga mahimo ta himuon ang isa ka malipayon nga bag-ong tubig para sa aton kabataan. Kun matutom nga ginatuman ang aton nga katungdanan bilang maginikanan. Ang puluyan dapat amo ang pinaka masinaron kag pinaka matahom nga duog sa duta. Kag mahimo ini nga himuon pinaagi sa or paagi sa makalilipay nga mga pulong kag mainayuhon nga mga buhat kag sa dalom sang tanan isa ka malig-on nga pagsunod sa husto sa kaubuton sa Ginoo. Paagi sa pagpatumbaya sa paggamit sing na kay gaigong pagpugong, madamo man ang ginikanan nga nagatugas sing dako nga dil hindi malipayon para sa ila kabataan. Ang mga pamatanaon nga ginapabayan nga padayon nga nagapangita sing kalipay sa kalingawan ukon makagod nga pagpahimuot, hindi malipayon kag hindi mangin malipayon samtang nagasulod sa sininga dalanon. Amo na nga mga amay kag mga iloy, tudloy ang inyong mga kabataan na amo lamang nga sa amo lamang nga paagi agod mangin matuod nga malipayon amo ang pagigugma kag pagkahadlok sa Dios kag pagtuman sa iya nga kabuton kag ipatuman ang leksyon paagi sa imo halimbawa.
ang ginikanan mapakita sa maayong halimbawa agud nga ang mga kabataan mag-aalagad man nga tutum sa Dios. Ipakita sa ila ang mga paghidait ni Kristo nga nagagahom sa imo tigipusoon kag ang iya gugma nagapalapta sa imo nga kabuhi. Amo na ka importante ang buluhaton sa ginikanan para sa kabataan. Ang praktikal nga reliyon amo ang kinanglanon sang aton nga oras, aton nga panahon. Praktikal nga reliyon. Indi ninyo ini matudlo sa inyo mga kabataan, luwas kon kamo mismo ang nagapanag-iya sini. Amo na ginikanan kon ara sa aton kabuhi. Kita may ara kita practical religion sa aton nga kabuhi. Amo na ang halimbawa para sa mga anak. Kag amo na ang nami itudlo sa aton mga anak agon nga makalikaw sila sa malain nga mga nagakaltabo sa kalibutan subong, babaye man o lalaki nga mga kabataan. Wala na makita siyang timpo mga padayon pa sa aton nga palatuntunan. Sige hapon, aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami. Muling dumarulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin na nagkailang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natalakay ang mga bagay na kung kiyem. Kung minsan nakaligtaan ng mga magulang at ang mga anak na papabayaan. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rukamila Oy at pamilya at ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapalaan na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At lalago nawa ang espiritual sa darating na taon upang sa ganun. Kayo po'y malulugod at patubay at gabay patuloy sa aming lahat. Patawaran mo lamang kami sa aming mga pagpulot at pagkasala lamang sa inyo. Ito aming hiniling sa pangalan ng Jesus. Amen.

0: Sakha Libo Aklan 94.5 KFI News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayo ng paninisis, sandi trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas bala ang ibu blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa ibu blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa ibu blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa ibu magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat yun?

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Exams. Food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aplan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey, five, Galing Awan Time!
11: Day, alam ka sa mat?
12: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
11: Bo, abi, sige, tisningan ta.
12: 4 plus 2.
11: Ay, kahapos, 6A.
12: Bo, alam, gid man.
11: Tisningan ta pa, gid, be.
12: 2 plus 4.
11: Ay, 9A?
12: Ha? Nga nag-9? Do ginsuli ko malang pamangkot?
11: Bauti, siyempre ginsuli ko manang sabat e. Bis in mat, gani mo?
10: Hey! Hi! Galing! Nga one time!
13: Ika
6: inaaga pamati ka sa K5 News FM.
13: Oh, nakugali si Aital Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag pwede sa launa sa balita.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Wow, my puso.
15: Ang kampyon nga istasyon,
16: K5 News FM.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
2: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
3: Correct.
2: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton sis ni duwa ni siya ka ano kamas, no? Duwa ni siya ka tissue. Ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC, script part isa sang aton lymphatic system. Ano ang WBC ta? Amo ni mga macrophage ta, mga immune system ta, tatatatan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system, mm-hmm, ang bacteria kag viruses. Pasang na balang nga naghilanat ka, mm-hmm, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lang sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? Mm. That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ang D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, mm, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
3: pero
2: part.
3: Pero kung may tonsila ito sa sir boy, hmm, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
2: Oil pulling.
3: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto sir boy.
2: Correct. No?
3: Kag wala na sa plain nga D3.
2: Why na sa plain na D3?
3: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
2: Mm, canker sores.
3: Pwede na mabuligan sir boy.
2: Pwede.
3: Through oil pulling.
2: That is the power of D3
3: ang
2: Bio.
3: Ang D3 Bio, may ara sa MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bacteria nga streptococcus bacteria sir.
2: Correct.
3: Boy. Nga amon ang cause sang tonsillitis.
2: Tonsillitis.
3: Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom nyo, wala na MCT. Hmm. Take note.
0: D3 Bio!
4: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
2: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3, hmm, di ha? Extra virgin coconut oil lang aara pa lang kay D3 Bio. Amo na ng epekto si mo. So kung mag-oil pulling ka, no, imuon niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot to, ma-absorb.
3: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo nga kagaw, ma-disintegrate sir boy.
2: Wasaag.
3: Wasaag sila.
2: So, ini siya, matapna. Dayon, hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
3: Oh, yeah. Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
2: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Mm. Give your body the chance to recover,
3: amo anay. Amo na yung sir boy. Mm. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
2: Ara na yun.
3: Kay grabe na.
2: Mm, grabe na.
3: Aton niya, sa churi sa, no, sa alternative, before pa may infection, mm, inom na ka natural antibiotic. Cure. Prevention is better than cure. Amo nang perminti mo. Mm. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
2: D3 Bio na yun.
3: Ang purpose na is, di ka kabalo, san o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Mm. Hindi nga siling ginpasulod mo ng kontra, kagamu pa ni mo pag ano,
2: oh, pag-ira. Lain na yung istorya.
3: May nakita ko, sir boy, kung plakaong ka gitamis, mm-hmm, after kaon tamis, ma-oil pulling ka.
2: Oil pulling ka.
3: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
2: Correct.
3: Pagpista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil.
2: Mm-hmm.
3: Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, sir boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis.
2: Mm-hmm.
3: Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
2: Oil pulling, no?
3: Wala ka lingaw, usap-usap pa lang na dabla.
2: Correct, ma'am.
3: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipatyon, sir boy.
2: Correct, no?
0: Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung hondo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News! pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at lahat ng Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores

0: ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. DGX 500.
2: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DGX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DGX 500. Mabali sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DGX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DGX 500. Ang DGX 500. Ang may powerful compound. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DGX 500. Salikas Epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga. Ma-joyride na ta.
1: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang

0: na natin ang ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Bionics.
11: Mighty C. DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Herbal Oil.
15: Clinica Day of Fresh Roll-On.
16: And many others.
17: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicine and Wellness Center,
18: may free check-up ka pa.
19: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
2: Clinica Deltanativo Medicine and Wellness Center.
4: You're listening to 94.5.
6: 94.5. K5 News FM.
12: K5 News FM.
14: K5 Kalingawan Time!
13: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
14: K5 Kalingawan Time!
18: Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nagpamatigin ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto pa ibaygin ako sa ila drama. Kung may sadyagan yung storya, doon ginakulit man akong kilid kadlaw. Kung subo gani, doon lumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sa ang Pavia Iloilo, tunay naka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
15: Wow, my puso.
5: Ang kampyon nga istasyon,
19: K5 News FM.

0: Something about that guy, everybody. Thanks for giving us that amazing performance to this year. Goodbye and good night.
1: Health News.
2: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumangabuti ka.
3: Yung atong tupik ko sa mong medyo sensitive, no?
4: Mm-hmm.
3: Ano ba lang ka forms ang blood clot? Una-una git, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Jutay ang chance of formation of blood clot.
5: Ang rason niya dapat ma-exercise ka.
3: That's correct.
5: Kaya kung hinay ko, Roser Boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
3: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy niya sa dugo, ga-dagdag na. Ga-deposito na sa mga imo.
5: Pag pwedeng magbara, ito ya kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
3: Sabay na lang siya.
5: Kakadamo lang, Sir Boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
3: Correct.
5: Once nga ma-oxidize, matamat na siya.
3: Deposito.
5: So kung palainom ka, no, D3 Bio, ang BCO nga ara sa D3 Bio, may ara man siya nga powerful antioxidant,
3: mm-hmm,
5: nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
3: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid.
1: D3 Bio.
5: Actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
3: Correct.
5: Mm.
3: Those are the families of polyphenol family ng mga antioxidant.
1: D3 Bio.
5: Mm. Ang D3 Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3 Bio,
3: mm-hmm,
5: i-prevent niya nga maghubag.
3: That's why gambal nila.
5: Wala sang inflammation nga matabo.
3: Wala inflammation. How does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation, ari ang sabat? It's gallic acid.
1: D3 Bio.
5: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
3: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3 Bio. Ang si D3 Bio, padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries.
1: D3 Bio.
3: Panghimuson na kwaon ni HDL dalon sa atay pagwaon.
1: D3 Bio.
6: O si kadamog itsang akon hair fall hindi manami akon kutis. Nagtry ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
5: Amo na ka nami isang D3 Bio, engineer.
7: Uh-huh.
5: Tungod sa gallic acid.
3: Gallic acid.
5: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga andyan, ginainom, wala gallic acid.
3: Wala saya.
5: Pero ang D3 Bio nga ginainom, may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Uh-huh. Ang munang rason nga magbarakag, matunaan sa imo pagka-stroke.
3: Correct?
1: Uh-huh. D3 Bio.
5: Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's uh-huh. D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: The gallic acid of D3 Bio.
3: So anong blood ginainom ni D3 Bio regarding blood clots? Number one, it improves blood flow.
7: Uh-huh.
3: Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas.
5: Mm.
3: That will increase blood flow. So, okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan nina mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
5: Para na mo may maghimos.
3: Sang imo, oxidized ng LDL.
1: D3 Bio.
5: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
5: May ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
7: Uh-huh.
5: Meaning pa, kaya niya nga mahimos, mm-hmm, mapatay ang mga cancer cells.
3: Tila.
5: Ang nakanami sa D3 Bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga induce sang apoptosis.
7: Mm-hmm.
5: Uh-huh. While si lauric acid, simintohon niya ang imo nga cancer cells.
3: Cancer cell.
5: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
7: Patay siya.
5: Patay siya. So, aray pagin, Sir Boy. Mm-hmm. Ang D3 Bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also ferulic acid. Ang ferulic acid, kina-prevent niya ang pagkadali, pagkatigulang mo. Instead, 10 years ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa'yo mo. Layo sa'yo mo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
3: Brain.
5: Alzheimer's dementia.
3: Parkinson's.
5: Oh.
3: Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
5: That's the reason nga, nga gina-promote ginawaan D3 Bio over sa mga plain lang nga D3. Tungod sa iya nga, hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sean Sakali Watlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-in-

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Boy.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Mo lang ka be, pre.
1: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
2: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di pre, musta mo lang ka be, pre.
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, kabasa na naman.
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Pagkakita ng ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Deo Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
13: You're listening to 94.5
4: K5
12: News FM.
4: K5 News FM.
17: Five Galingawan Time!
11: Hindi talaksan ang kama para mapamatudan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
17: Aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Noon ako galing si Aital Dioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Wow, my puso.
7: Ang kampyon na istasyon,
5: K5 News FM.

0: 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
0: DTX 500.
1: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod naton sa nagdiskusyon karon si Dr. Mel Oy, ang aton CEO. There was a time nga ga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100 kundi ko magsala 122 123 years old.
3: Wow, sikreto to, palakaon gulay.
1: Husto, kag nami blang ila klima to sa Uringaw, no? Sige, so
3: palakaon gulay nya palain ang pagka DTX 500 kag may TC, kampiyon nga ano kombinasyon.
1: Husto,
0: DTX 500.
1: So, ang abigan nila, Doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Nga mismo ang organism nag-limit sa iyang existence. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
0: PGX 500.
4: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.

0: lokal na kamo.
1: Sa DX 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
2: DX 500!
3: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya, sa mga chronic disease, kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag-cancer, ganubo ang kan mo, katasun sang telomeres. Amo na gani, permine mo, ginahambal nga inong ka DX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine Sir GP, 10% ha, nagindogang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sang tamis, sige kaon baboy, karne, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Balo ka Sir GP kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption, kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why sininga program permi na mo na balik-balik nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali ya mapatay ang selula. Imagine la 1.3 million ang ORAC unit.
4: That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
3: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man-neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kay pangatagan na sa kwan antioxidant.
5: Kaya hindi na ito yung mga ukap,
3: ha? Tuli, Sir GP, compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia. May research man sa Russia nga 30 kalaba ang ilang edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid kagulay.
6: Correct.
3: Actually, puro antioxidant. Kikita yan eh. Damutan niya tubo. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglaba atong kabuhi.
5: Amo na ganito nga kinanglanta mag-food supplement kaya hindi taniya makuha sa utan lamang.
3: Correct.
5: Kulang.
3: Imagine ba ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha? Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sang gitawag antioxidant, Sir GP.
5: Sige. Again, mag-exercise, no? Mag-count sa gusto, Doc. Kag mag-DTX 500 sila.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Storyhan ta, Sir Kevin, ang hyperacidity. Siguro, Sir Kevin, wala sang tao nga way kagi hyperacidity, no? In some point sa life nila, kagigiguro. Ano ang rason, Sir Kevin, you think? Why nga abnormal ang release ang I think hyperacidity the words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecrete nga acid what makes it
8: so ang function na sa atong stomach Sir JP no is to produce acid every time we eat no
5: hydrochloric acid
8: so the term itself hyperacidity so there sobra. Is sobra. Excessive production of acid so anong gakosin eh kis ah it could be binge eating, no? Sobra-sobra nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige, pasulod pagkaon. So
7: duway na timing?
8: Oh, wala na timing. Isa pa git Sir JP, no? Kung gasaka ng imo nga acid, no? Na ginatawag nila nga acid reflux. Basi naghina ang imo nga
7: sphincter.
8: No? So ang tendency na nga kasunog ang imong throat. So muna that's why mas masaburan mong
7: pait tawag na laway,
8: pait nga sensation nga daw sabor updo. So muna siyang ano Sir JP.
7: So iban man siguro mga food nga irritant sa stomach. may ara man nga sa inom, no, labanan sa inom,
8: alcohol,
7: alcohol,
8: no?
7: Panigarilyo,
8: soft drinks,
7: soft drink isama na.
8: Spicy food. Oh, may underlying cause kasi JP, no, ang ginatawag nga ulcer.
7: Ulcer araman. Now, engineer, ano ang atong likawan? Kung naka-experience na kamo sini, likawan gid ang mga high fat kag fried food, no? Indi gid man nami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo. Kung may hyperacidity ka, kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate, mga energy drinks, bawal man, engineer, kung ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic, simpre nga food. May hyperacidity ka na nga daan. Dugangan mo pa sang mga citrus na nga. Palakaong ka na bi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na, anay.
0: Bawal man?
7: Oo, vinegar. Likawan mo. Ang langgaw. Oo, langgaw. Likawan mo na, anay. Kaya hindi naman namin isa mo nga hyperacidity. Ano pa? Mga spicy nga food.
0: Oo.
7: Oo, ining mga tamanab lang. May mga chili powder, may raw garlic, raw onions, mga muna. Sobrang mga ano ni hambal padrio, mga pungent, mga pangsot, blanga klain, blabaho, ng mga spices, na sibuyas, Mumbai. Oh, likawan mo na na, engineer. Ano pa? Tiyan mo ni carbonated kag-alcoholic beverages, bawal ka na inom, soft drinks, bawal ka inom, tuba, bawal ka inom whiskey, beer, kaya nag-a-cause pag inasang hindi maayo nga ipikto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals, kwan man eh, imo man nga likawan, inabalang gabi na, makaong ka pang inugtulog na. Din pagtulog mo, full content ang stomach. Oh, tiga saka pag inaangi mo nga acid. Now, diri kita.
0: Sir GP, nang dasig lang magkaon?
7: Oo.
0: Inanay, maka...
5: Nag-trigger man sa hyperacidity.
7: Oo, gusto na. So, ano, paano makabulig si DTX 500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant, nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX 500, ako ang mabulig, engineer, para nga ining mga na-damage nga tisyo sang imong stomach, bangod sang acid, tisiling tanan Sir Kevin Kaina, it could cause ulcerations. Kahit ti, base ang imo da mucosal covering, lining sang imong stomach, na it na sang acid. So, ang acid, engineer, kita mo, bisan ano nga paggamo, tunaw yung gani. Oo, tunaw. Ang mga kapayas mo, mga Indian Mingo nga hilaw, nga malabal, ginakaon mo, tigaan na bay?
5: Tunaw ya?
7: Oo, matunaw ya. Ti, engineer, kung wala covering sa mucus ang imong lining sa stomach,
5: pati tinai, tunaw niya?
7: Magka-ulcer. Magka-ulcer,
8: engineer. Ang imong stomach. In addition, Sir JP, no? Example, nagkaon ka cake. Cake lang man imong ginkaon, pero nga adog nagsaka imong acid. So, ang reason dira is ang sugar, no? Even though sugar indirectly maka-contribute sa imong hyperacidity, pero ang sugar nagapahinay sa ginatawag natin nga stomach emptying. So, gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach. That's why nagasaka ang imong acid, no? So, ang sugar ginakombine ta pa ini sa fats, no, lalo na pag nagapangapi kita, mayara kita kung kape may sugar, may fat, no. Amo na ang mga dairy products, amo na ang deadly combination para sa ginatawag natong nga hyperacidity.
7: Nakarelate ko na sa bali Sir Kevin nga ang cake makapasid kay nag-ingos si Joanne sa akon nga makaon kami sa Lacson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag order, okay pang kaon namon.
5: Pagkatapos
7: to sang waitress nga manukot na, ginacid ko sang kamahal.
5: Ay,
7: nag-crescento sa hiwa. So ang gig pasin. Ipakit ang presyo.
5: Hindi kayang presyo?
7: Oh, presyo. So engineer, ipa, kung nag-DTX 500 ka, ang plant-based antioxidants abi nagapanubo ini sang pepsin, no, kag acid secretion. So meaning gina-control ya. Kay ang mga antacids ang trabaho i-neutralize ang acid, pero ang antioxidant works in a cellular level. Gina-address sa gidya ang problema. Kag ini pa ang nag-accelerate sang tissue healing. Kung sakit na tong imo nga tiyan, kay may ulcer ka na, mabuligan gid kay balok ka kung grabing acid, engineer, it causes a lot of production sang free radicals kung may inflammation na.
6: Correct.
7: That's why kinanglanon mo mediator, mapaganhagan mag DTX 500, no? Kag ati ang number one ginya corrective action sa hyperacidity, imo gidya jitay. Minano pa niya kay dong DTX 500 kung sige ka man niya kakaon sang bawal. Oh, hindi kid marami.
6: Ina magtig-up ka bala tapos nagbalik ang aslong bala dayon ng batyag mo.
7: Ako may uyab, may upod kang uyab-uyab mo gaba na tawag.
8: So sa hyperacidity da mo underlying cause could be digestive problem, no? Or syempre ang imo gidya nga diet, no? Especially ang timing sang imo nga pagkaon. So to address that, you need to have a balanced meal. You need to eat on time, no? Timing mo gidang imo nga pagkaon, hindi kay
7: kunsa mo lang gusto,
8: minuto-minuto, no? Oras-oras, hindi sige kuyam-kuyam.
7: Anjang food, Sir Kevin.
8: It could also trigger because ang bako gani gina Sir JP, no, ang stomach emptying nagahinay kung amo nang imo nga mga klase sang pagkaon. So dapat ang imo mga pagkaon is whole foods. Mas kung ga crave ka, kaon ka na lang whole foods, no? Di ka na magkaon mga junk foods. Kasi syempre partner niyo na sang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C. Kasi kung ga DTX 500 ka, makakas da mga inflammation sa digestion niyo, hapos ang pag-empty sang stomach, no? Mas da hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach, kaya hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity. Kag makontrol pangin yung sugar, blood sugar level kay may ara sang charantina nga aton nga DTX 500.
7: Sige. Alright. So that's it, engineer. Ang aton nga informasyon angot sa pag-manage sang hyperacidity. Kanto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc.
5: Thank you, Sir JP. No, sa mga daton anta, what ano bala ang imong pancreas? Nga ginatawag ni siyang organ with split personality. Nga duwa ko ng personality.
8: Bipolar?
5: Bipolar. Hindi ko nang ginatawag mga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini, amunin mo nagkihad. Amunin mo taga-food. Sa mga ginatawag nga mga sources of food
7: siya
5: mo, might it be your carbohydrates from your rice? Might it be your meat, your protein from your meats, or ginatawag naton mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no? Ano, alin man sa avocado, alin man sa maniyo, alin man sa D3 bio, igina health na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two function, no? Number one, it produces those what we call this enzymes needed by your body to digest food. Temo na tungin ang balko gina amylase, which is for your carbohydrates, protease, which is for your protein, and of course lipase, which is for your fats. Without your pancreas, you could not absorb this what they call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
6: So nagabulig siya sa digestion.
5: Digestion. And here is the other thing. The next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy. Again, mentioned talin sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? Insulin and glucagon. Din yung malang ginaproduce ang insulin kag glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imo niya mga proteins, ang imo niya, ang insulin naman niya ginaproduce niya sa islet of Langerhans ang imo B cells, no? So kita ta nga ang aton pancreas is kumbaga amo ni siyang parte sa aton lawas nga gaditikar ang sa iya obra nga maabsorb ta talaga yung nutrients kag mausas ang aton lawas. So it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic basi diabetic ka na cause your pancreas could not produce insulin, no? Which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
6: So ang pancreas naga-control manis ang aton na sugar level?
5: Tungod sa insulin.
6: Okay.
5: Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike other organs, why ni siya sa ginatawag nga jutay na niya suportaya sa ginatawag naton nga endemic sources of
4: antioxidants. Mm. Ang atong liver yung pinaka-spoiled. Uh-huh. Kaya ang liver tayam has its own factory of glutathione. Ha? Kaya nga, ha? Kasi jutay malang ubras ang liver, 500 functions.
6: Bro, bigin na so, yan. Glutathione ka pa na?
4: So, kinalanagid niya sa ginatawag nga pang tapna sa oxidative stress nga ginatawag nga nga gakos ng pagguba sa cells. Ang pancreas niya, once ma-abuse mo ni siya, paano ka mag-abuse ang pancreas mo? Simple lang. Ha? Kaon ka every 2 hours. No. Inom ka. Kaon ka sa mga ginatawag ng mga ulauntat na kaon. Ha? Kaya kung ulauntat ang kaon mo, siyempre, pas mo na sa balay mo, bala kung pala kaon ka, way man untat ang kusina mo, sang kihad to. May so, muntat sang luto to. So, may man ang aton pancreas.
6: So, pwede iguon ka sang pancreatitis.
4: Pancreatitis is a different thing.
6: Alain pagina.
4: Ngayon yung pancreatitis, it's an inflammation of your pancreas because of infection.
6: Uh-huh.
4: Oh, and of course, it could...
8: Hyperactivity.
4: Hyperactivity. You're also correct, engineer. It hyperactivity of your pancreas. Pancreatitis, ganito yung tutay nga chimpo. Hindi na usually kakatabo. Mas damo ang instances ng pancreatitis diri sa Asia. Because we are carbohydrates-loving people. We mm-hmm. love our rice. Huh? Mm. We love our rice. The rice overloaded. That's why uso din sa ito ng underrice.
6: No? Underrice. Mm.
4: Anong nilunggos ang pancreatitis?
8: Bangungot. Ang reason behind the ragali, Sir Boy, no, nga may pancreatitis mostly sa mga Asians because of carbohydrates. Remember, ang carbohydrates is long chain triglycerides, no? And magambal ta long chain triglycerides, it basically needs your lipase, no, nga ginaproduce sang imo pancreas to digest.
6: Lawig, so, lawig nga panahon.
8: Imagine nagbutang ka workload sa imo pancreas,
6: okay.
8: No? So heavy workload. Ang matabo, imo nga pancreas is overwork.
6: Mm-hmm.
8: So kakatabo nga pancreatitis ikaw. So ang ambal to gina ni Sir Boy, ang pancreas ko no has 2 split personality. So muna to ni highlight, no? Pancreas is a gland, no? Isa ka gland nga nag-a-act as exocrine kag endocrine. Mabalta exocrine nag-send in isang enzymes para magbulig sa atong digestion while it sends also hormones para like insulin and glucagon para maka bulig sa aton nga energy expenditure or energy oxidation.
4: Umuling nga tawag, no? That's why your pancreas is really important. Coming from Sir Kevin, no? Tikon ang kanuntaya. Ang tawag nga long chain triglycerides or long chain fatty acids sila. Ang D3 bio ya, ang muna din ay gasulod ang D3 bio. D3 bio will also basically provide energy by the body but it will be basically absorbed directly by your small intestine. From your small intestine, this medium chain fatty acids gadiritso na sa portal vein. Ginahimay-himay, talang ko din siya gagi. From your portal vein, it gives your body the energy it needs. When it goes to the liver, no, it basically gives ketones to your body for your body to use as a source of energy. Ano lang buot silingon sini? When you take D3 bio does not only helps in your digestion and absorption of what they call this of fat soluble vitamins and minerals, but it also helps your body have that energy that you need para mag-usas ang lawas mo. Depende kung ano mo, saron mo energy mo sa pagtuon. O saron mo si Sir Kevin, o saron ni Sir Kevin sa pagtuon kaya sa pag-gym. O saron mo ang imo energy para sa ginatawag na digestion or repairing yourself. Going back to the pancreas, your pancreas is really important. Sa ulo talang pero may sa pancreas, diabetes, of course, no, kitungod ka damo, gisang diabetic sa atin. Kung guba ang imo lapay,
6: pancreas, oh.
4: Kung guba ang imo lapay,
6: wala na pancreas, wala na produce insulin.
4: Ina yan no, sa type 1 diabetes na.
6: Okay.
4: Ang type 2 diabetes niya, ga-produce ka insulin but there is may insulin sensitivity na, no?
8: May insulin resistance
4: na because ang imo cells hindi nag-accept sang ginatawag ng insulin. Might it be may dako ang fatty composition sa imo cells or might it be pigaw na gid ang kalidad sang imo insulin.
6: Hindi na maka-recognize, ha?
4: Hindi na ma-recognize. So all in all, da mo makita nga ang imo nilapay, ha? Is the key to your nutrition. That's why and the mantagin ng aton na pay, no? Mag D3 bio ka. And D3 bio does not only provide your body energy without stressing your pancreas, it basically also protect your pancreas from microbial attacks, no? Yung pancreatitis kisa cause man isang ginatawag mga
8: infections,
4: infections no? Ang ginatawag pagin ng oxidative stress, you might take DTX 500 with D3 Bio, but D3 Bio has also gallic acid, ferulic acid, and picomaric acids. These antioxidants from D3 Bio works together against ginatawag naton nga oxidative stress nga gapapigaw sa aton lapay.
8: If I may add up, Sir Boy, para mabalaan sa aton mga tigpalamati, ang difference sa long chain triglycerides or which is ang carbohydrates na makuha naton sa pagkaon sa nga tinapay, miki, bihon, tanan pa na nga pastry kag dairy products, Sir Boy, no? So amo na siyang long chain triglyceride sa kanon, araman na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha naton sa D3 Bio. So ining long chain triglycerides para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements, no? Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce ang imo nga pancreas, kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder. So amo nang iya nga kinanglan, engineer, para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
6: So ang gallbladder kag ang pancreas gibinuligay pati
4: yes, ang atay,
6: pati ang atay.
4: They work together, no? Kung when it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through the, your bile, no?
8: Ang bile acids, no?
4: Bile acids kaya tago sa atong gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile. Okay. Ang gatago, gallbladder.
8: So, here's the catch, Sir Boy, no? Ang medium

0: gallbladder stones. Lain naman na siya.
1: Okay.
0: No? So, dla mo makita, because our health is like a tree. Konektado ni tanan. May branches ni tanan ng aton body, no? They basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that part of that tree or that system wala gaobra, no? So that's why we need to take care of our pancreas. Bullseye to si Sir Kevin sa Giyat Aseya Punto. Nga, kung long chain triglycerides ka, damo, ga-release. Ang pancreas, biskan carbohydrates lang, ha?
2: Mm-hmm.
0: Kung magkaw ka carbs, ang for energy, ma-release pag hindi insulin ang imo lawas, ang imo pancreas. Ma-release man sa glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon niya. Taguon niya sa imo atay, no? Kung baga, or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While, kung dito bayo yag na usar mo, ang iniya, ang source of energy mo, D3 bio or medium chain fatty acids, wala na iya insulin.
2: Mm-hmm.
0: Inabsorb na sa lawas mo kag mausar na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Damo-damo na ganyan diabetic subong. Ang type 1 diabetes, hindi ito na iya masagang.
2: Mga diagnose pa lang na, Sir Boy, no?
0: Why pa na
2: about ang mga undiagnosed kay na nadlock magato sa doktor, nadlock magpa-check up, no?
0: Mm-hmm.
1: So arin na, Sir Boy, like for example, ang kondisyon na muna, ang pancreas nag-produce na sa insulin, normal na. Ang problema lang, kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize, kag hindi na ma-acceptar ang imo mga selula.
0: There are different, according to research and studies, no, damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin level mo.
1: Okay.
0: Pigaw, ganyang quality sa insulin mo, or your cells has the inability to use your insulin.
2: Nag-build resistance
0: okay. Insulin. Pero kung medium chain fatty acids siya, iungit mo sa imo cells, ginausarin niya dayon as a source of energy. So amo ni importante sa tanan. Importante, let us basically protect our pancreas. No, guys, agi kaon tam-an kadamo carbohydrates, iwasan ang tamis, ha? Iwasan ng sobra pag-inom. No? Remember, pag-inom. And of course, avoid fatty foods. So, updan mo ni isang ginatawag ng pag-inom sa D3 Bio. D3 Bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect, and of course, sa ginatawag nga antimicrobial properties ng D3 Bio. So kung gusto ka mag-ayo, ha? Kung gusto mo kondisyon ang imo pancreas, mag D3 Bio.
1: Okay, nami, no? Kinahanglan ta healthy, pero dapat ang aton aura, ang aton skin, healthy man. Adlaw-adlaw dapat maligo kita, Sir Kevin. Paano naton mapahilti ang atong skin, kinanglan ta mag-take sang DTX Beauty Soap.
2: Yes, Engineer, the second talaga kay paiguon ta nga aton nga time, no? So mag DTX Beauty Soap para layo ka mo sa skin diseases kag hamis ang inyong kutis, no? Sa DTX Beauty Soap, tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tapnaon. Sa DTX Beauty Show, sa Beauty Soap. Siyempre, partneran ina naton engineer. Sang klinika, Dio Fresh, ang natural Dio roll-on. Wala siya nag-puti-puti kag nagamantsa sa inyo bayo. Hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So, 48 hours of freshness with Clinica Dio Fresh.
1: Okay, may partner pag hindi na, kung gabaho lang imo nga ilok.
0: Ato na, Clinica Dio Fresh.
1: Oh, gani.
2: Hamba ko ng Clinica Dio Fresh, mga pinata
1: yun. Okay, mga pinata.
2: Sa Clinica DTX Coffee Mix, no, bugana sa antioxidant. Kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may aras ang chia seeds. So, nakakape ka na. Naka-detox ka pa sa Clinica DTX Coffee Mix. Kag syempre, kung gusto nyo ya, kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener, plus duwa pa ang iya source ang antioxidant, Ganoderma mushroom kag de-sugar sugarcane extract. So para sa gusto mag-enjoy sa pagpangape nga guilt-free from sugar, no, mag DTX Premium Coffee, Stevia ang sweetener. Pero kung gusto niyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee. Kaya ang Prebio Coffee mayroon sa probiotics nga nag-produce ng happy hormones sa inyo nga tiyan para ma-handle nyo ang stress nga tawhay, no? So para layo ka mo sa stress, kaya nga akin ang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag Prebio Coffee para stress free. Pero kung

0: The problema ka mo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection or may digestive problem ka mo, permi ka mo gina-diarrhea or gina-constipate or even may ara ka mo sa nga ginatawag ning nutrient malabsorption, no? Magklinikas probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon, no, nga ginakaon para hindi ni magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imong mga good bacteria sa tiyan, mag-clinicas probiotics.
1: Okay, no? Pero kinanglan taman Sir Boy, sa mga tigulang bala, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sang ilang ari bala, ila armas sa nagaloyloy kag nagalaylay na. Kag gusto niya maguntay, ano
0: na, may resistance o kinanglan na assistance.
1: Oo. Kinanglan na, no, extend food supplement for men para gid ini sa mga lalaki. Opo, of course, sa mga babae pwede man. Rinami ini ang daloy sa imong nga dugo ya Sir Kevin kay may nitric oxide ini siya nga flexible ang imong ugat.
0: Yes, ginapahitad ang kaugatan, no, para nami ang blood circulation halin ina sa makarot kag klabuwas ka mga Peruvian nerves nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess, no, or nagapasaka sang inyo nga libido. Kag syempre nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX liniment oil, no, saktong sakto ang hagod or ang init kag lamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax, mag DTX liniment oil, may aromatherapy pa ini, Sir Boy. Kung pigaw ila mata, no, or nagaburon, anong ila dapat?
2: Mag eye care gold, no, para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung health sa imo mata, no. Eye care gold available niya sa capsule, imnunta ni adlaw-adlaw, may pangtinlo mata sa aton mata, eye care drops, no. Every day take care of your eyes, dapat may eye care. And of course, kung gusto mo yan na may imo blood flow, pwede ka magkapamasahe adlaw-adlaw, mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod ginatang sa tired muscles mo, sa mga kaso-kasoan mo, nami man ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo, lalo na kung gabiyahi ka or you simply wants to relax your brain, mutsimutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil, no, isa kabilan nyo sa mag DTX liniment oil lang sana, oil lang bayan.
1: Ang pinakabottom line nila, kinanglanta maging healthy adlaw-adlaw.
0: Yes,
1: wala ta timpo, no, Sir Kevin.
0: So sa tanan nga gusto magbakal sang aton nga produkto, available ini tanan sa branch sang Klinika de Alternativo Clinics nga lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ang amon nga clinics, magbisita lamang sa Facebook page sang Klinika de Alternativo. No, kag syempre available man ini sa mga selected pharmacies nationwide. Kaga syempre engineer, dapat naga DTX 500 gid sila adlaw-adlaw para layo sa balatian, no, layo sa ginatawag nga premature aging. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya, kag syempre para layo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mga mikrobyo, dapat naka D3 bio gid sila. Kag syempre kung gusto nila mas ginpabakod nga sahi sang probiotic food supplement, mag-Clinicas Probiotics. So ako si Kevin Bigay, nagamba sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
2: Correct. So, hindi kayo magdipat, mag-DTX 500 para protektado ta kunta sa aton mga bisyo, layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, no? If you want to simply to feel young and look young, mag DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system? Mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, eye care gold, no? And of course, eye care drops para sa aton daily kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course, kung tatlang kaso ubo, sipon, kagilanat, kampiyon ang imo overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, nga itong pinalaga nga CEO, kagsang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager, Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
2: May ano ko ha, pahabol ha. Belated happy birthday, Doc Alcazar, no, sa Palawan, no, Doc? Happy birthday.
1: Okay, belated happy birthday man sa akong pinalangga nga kapitan, sa barangay 36. John Marie Biasca, mm-hmm. Mayong kaadlawan. Ah, biligtad na gali kay kahapon to, Sir Boy. Salamat sa inyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayo sa tanan aton nga balatian. Bye-bye!
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kuti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabakas mga butika. D3X 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Upong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa D3X 500, akong gindubol dos o mga kapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw bala ang may diabetes. D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rican. Epic Tibo. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Food Supplement for Men.
1: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Ne-

0: trend sa mga kababaihan.
1: Sforbiotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sforbiotics.
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga kutika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Probiotics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Day of Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free checkup ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: You're listening to 94.5
21: K5
22: News FM.
23: K5 News FM.
24: Five Galingawan Time!
25: Day, kipakilala ko ng ako no view sa lola ko nga milyonarya.
26: Te, boto mo sa iya si lola mo?
25: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
24: Hey, Five Galingawan Time!
27: Kaaga pamati ka sa K5 News FM!
28: Nagkapamatigin ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto pa ibaigin ako sa ila drama. Kung may sadyagan ni nga storya, dugin na kulit man akong kilid kadlaw. Kung subo gani, tugulumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sa ang Pavia Iloilo, tunay naka K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
29: Wow, my puso!
30: Ang kampyon nga istasyon,
31: K5 News FM!

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamaksak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong punta sa kamot ko, doon may dagagom. No?
2: May
1: gakama nga subay. May gakama nga subay.
3: Dapat tabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malanggid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
1: Mm.
3: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
4: Correct.
1: So ano ba lang cause of neuropathy? Number one. Number one, ginmention na ni Doc Lamil is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na saan kwan? Sa imo nga nerves.
1: Sa nerves. Mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa so, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic ito na pati, asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya ang imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing ng mundo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio? Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka.
1: Paano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Ginahinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct. Kung
3: nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Panamiyon niya man ang imo insulin sensitivity, no? Mata maging sensitive liwat ang imo insulin. Di, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
4: Pag sir, boy, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dabusog ka bla?
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides yung gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy. Ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang mangihi ka na lang sa ano?
1: Hindi mo na makontrol.
4: Hindi mo makontrol.
3: Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imong brain kag sa imong urinary.
1: Why na wiring?
3: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio, nga may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuwani mo ang nerves, daw kurente, bla?
1: Kurente. Patanta wiring mo,
3: may
1: covering, D3 Bio ang gacover sa
3: nerve. Tapos sa sulod, ana, may dendrites, and ang isa, axon,
1: goroson. Axon, dendrites.
3: That axon, ang axon, amo nang lagpo ng fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
1: Gagmay.
3: Di kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerves, sir boy.
1: Correct.
3: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi kag D3 Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio ka.
3: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gun.
1: Amo na yung D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanan, no? Pati protozoans, no?
3: Amo na ang bintaha kung nakainom ka sa ang D3 Bio, yung mugin ang pinaka-importante.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Estasyon sa Kaliwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isang ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mamakal sa mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
3: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko bina-allergy. Kaya magwa lang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Una,
7: mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: sa natin ang ating memoria
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hami, kag-pagpaputi sa nga po nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pamakang sa mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5.

ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Diri natong pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Sa luwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan, of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
2: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy galing, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo ang superior antioxidant nagaprotekta sa inyong nga selula kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3 Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mikrobyo kag syempre, no, ang ipabakod nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, Engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa itong mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga kong Slow Rams and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa, kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amuni ang ginagapahubin sa aton silula kay super antioxidant ini, no? Amuni ang gabato sa ginatawag nga premature aging brought about by ano, mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution, mm-hmm, that causes yourselves to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo ibos ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa makareact dayon, engineer, ha? Pa makabato dayon sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo, remember yourselves, sometimes they become abnormal, no? Mm-hmm. Ang ka-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat kaputi, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, mm-hmm, ha? If you want to take care of your eyes, hapos ni Memorizer, no, nga supplement, Eye Care Capsule Gold, no? Amo ning pinakamayo nga gitawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante dang palatuon, ha, mga tao nang computer pan mi ang ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse pan mi sila mataga pulaw pan mi, this is the best supplement for you, Eye Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax ini, mag Eye Care Eye Drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo kontra sang trakaso, ubos, ipon, kagilanat, dala sang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So, istoryanta, sini nga kagahon about insomnia. Mm-hmm. One-third sa mga gulang-gulang na bula, Sir Kevin, mm-hmm, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, mm-hmm, ang sumos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amunang atong pag-istoryahan subong Sir Kevin, kabalo ka mga dagko mga personality like Nikola Tesla, mm, ga problema sa nang tulog
2: sang insomnia, no, ga suppressor sila sang insomnia, uh-huh. So para sa atong DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no, mm-hmm, sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkutunta ka. Pag nabatian mo ang word niya insomnia nung gasulo din sa mga pinsar.
1: Di, medyo kapoy ka. Sa akong taglantaw na niya, kapoy, tired. Kaya wala tulog mo.
2: So, mo na, engineer, wala tulog. Oo, uh-huh. No? Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog, no? Mm-hmm. May ara, pag nagambay kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So, sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog,
1: mm-hmm.
2: Or nabudlayan ka magbalik tulog kad timprano kapag abugtaw, engineer.
1: Uh-huh.
2: Let's say, nagpulaw ka pero timprano kag abugtaw. So, that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
1: So, but yun, kung kulang-kulang tulog mo, problema, insomnia man na.
2: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amuna ang iya nga kwan. May ara duha ka klase sang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute, short term lang niya.
1: Uh-huh.
2: Kadali lang. Let's say, pagka next day, nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amugini siyang nag-labot tatlo kasi mana nga ginasuprehere mo.
1: Pabalik-balik, hindi ang problema.
2: Sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton, no? Bilang isa ka tawo. Hambalga ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan gakatabo ang pag-repair sang aton lawas.
1: Repair and maintenance.
2: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw nag-undergo sa oxidative stress.
1: Uh-huh.
2: Or sa oxidation process. So to cope up dira kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages sang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no? Kay mm-hmm. bilong adlaw gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo, pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog. No? Ginapa, balansi liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre, ginakonsolidate ang memory, engineer, no? Ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer.
1: Mm-hmm.
2: So ang pati pagidili ang pagpabakod sa imong immune system nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo, engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress, no? Stress ka, uh-huh. Anxiety.
1: Like for example, gibayaan ka sang imong uyab.
2: So sa ini nga condition, engineer, nga kung ara ka sa stress,
1: uh-huh.
2: Ara ka sa anxiety, ang imo nga brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imo nga brain. So example sa mga pwede magtugas ang imo sa stress, financial problem,
1: okay.
2: Work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. So paano ini kay ang stress amuning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May mga ambag ba, Sir Kevin? Ngayon ang mga buang, kung nung nagkalakat mo sa dalang, isa daw wala pantalon, wala pa yung kung nagkakastress mo.
2: But, yun na sila yung engineer, wala sila kakastress. But they have lost their sanity.
1: Gani.
2: No? Amo na sila engineer. Because may ara defense mechanism ang aton nga lawas. No? Ang aton nga brain. If ang stress tamaan na ka, in the unbearable, hindi na kaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay.
2: Ma-anxiety kita, or we lose our sanity.
1: Mabuang ba?
2: Amo na siya, engineer. Mabuang. We lose our sanity.
1: Uh-huh.
2: So, remember, defense mechanism na sa aton lawas to keep going kaya hindi na kaya ang stress sa aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No? Inang irregular bedtime, matulog ka na gid lang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
1: cellphone.
2: Or gatulog ka nga or ara ka sigdaan pero wala ka gapatay suga, engineer. So pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay pwede ma-suppress ang aton nga sleep hormone,
1: okay.
2: Which is ang melatonin. So mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang bila ko, no? Ang ilang partner, ang asawa nila, ibutangan nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog mga daan. May partner pa.
4: Experience ka na ng engineer.
1: Okay,
4: ubin ka pa yan.
1: Ubin.
2: So, para ko engineer mo, o pamantulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate,
2: o. So, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
2: O, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
2: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga hindi lang bulong,
1: mga energy,
2: mga energy drinks,
1: okay,
2: soda, no, mga soft drinks.
1: Okay.
2: Ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara kada ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian. Because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog.
3: Hantali what, no? Let's support gantali yutay nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin, no? At ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. So, how does D3 Bio together with DTX 500 and MyTC helps you sleep? Ano yun bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland, no? Amo ning tawag, amo pineal gland nga ini, amo ni ang tawag nga may amo ning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manage the body. So subong adlaw tun ato, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, tambal na mo, ambal tatutigin ang pineal gland, kagamay-gamay lang gid ni. But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do ano na siya,
1: do mais,
3: butil lang sa bugas ni kada ko. Gabi ang dugo kakadto di. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni sa engineer.
1: Okay.
3: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pinyaglan. Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tito ko gininto, mamanto ang imo pinyaglan. Oy! Gali, what?
1: So doon na ko pasalamat, magkita kong ma-brown out, gali ang kwan, ang aton.
3: Ay, hindi gininit, yung init, di kami kapong katulog. Ang ginapasalamat natin, ang ginpatay mong suga. Ang ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10. Ina, one of them is melatonin. Melatonin is one, hindi lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pagid sini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin, ngalin sa pineal gland nga ginapamayo ni D3 Bio. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amo ni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. Pero mito di gambal, anong gina-repair ta during sleep? O anong lagi na usas ang lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ining ang human growth hormone has the ability to repair minor tears, no? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga muscles muda, and everything gina-repair na sang human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its ketones that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil San D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleeps, because remember, when you sleep, you still need energy.
1: Correct.
3: And remember, when you sleep, you repair your body. But when you repair those cells repairing the body also still needs energy. Alin na tanan sa D3 Bio nga gintuman mo before you sleep.
1: Okay.
3: Ang nami sini, that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo mani ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is a
2: drainage.
3: It's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate, no? May mga specialized brain cells like astrocytes, everything, those specialized macrophages in your brain nga ga help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi nahabuitan ng mga beta amyloid plaques, nga patay na, mga tau proteins, nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens is if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
3: Correct.
1: Okay. So ang pamangkot dira, ano nga parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
3: Your pineal gland.
1: Okay.
3: Amo na siyang nestoryanto sa buong.
1: Okay, gani.
3: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaobra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
3: Delivered na alin sa imo tiyan, gina sa vagus nerve mo, magkanto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
3: So sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
1: Mm-hmm.
3: Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland, no, is really important. Though, damo ni siya role, no? Iba niya role, i-discuss in the future. But its main role is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio. May ketones yan, balta. Di pag ano pag inmobra ni D3 Bio, may ferulic acid. Like ang balin, Sir Kevin, ang D3 Bio has its own antioxidant. Ferulic and gallic and P. comalic acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no? Together with your lymphatic system. So, akong abi mo ang D3 Bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala pagili,
1: benepisyo. Damo pagili,
3: benepisyo ang mahatag sa D3 Bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo. Kung tatrangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: May gamay lang kong trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
4: Ready
1: ang dolphin?
4: Trivia si engineer.
1: Nagakuha na siya. Actually, nagalangoy na siya.
3: Siyempre,
1: dolphin mo. Pero para maka-preserve siya, uh-huh, sang iyan na energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
3: Mm-hmm. Magtulog na siya.
1: Magtulog na siya.
3: Amo na siya magtulog.
1: Half
3: of brain niya, amo na.
1: Half of brain.
2: Kaya ang half of the brain, engineer, mananga protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. So, amo na mga gamay na trivia, bala. Ang kamilyo, kuan na nga 30 minutes lang yan nagkakatulog the whole day. 30 minutes lang.
3: Kung kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
1: Di wala. Kung kaya na, uga pamangkot ko sila.
2: Hindi sila kapiyong.
3: Magiging sabat sa kapiyong.
1: Wala sila kasabot kung matulog sila.
3: Anyway, no, nearly, siguro, no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
1: Oh.
3: There are organisms na hindi niya kailangan sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
3: Kung nakasleep ka na, ha? Pag mata mo sa aga,
1: maligo?
3: Maligo ka dahil.
1: Maligo ta, kagagamit sa habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, ang magagamit kita sang DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit, ano pag ito mabulig?
2: Yes, maliban, engineer, sa miara kakutis nga hamis kagwapa, dapat imo kutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So, sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, kutis, bangod sa papaya fruit extract nga bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases, kang sa buni, alap-up, punggod, kag ano pa nga sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod, bugana sa antimicrobial property, ang aton nga DTX Beauty Soap, halin sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag syempre, virgin coconut oil, engineers.

0: That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amoy ginausan mo, gamat-amat paputi.
1: Correct.
0: Gabanaag ang imo ilok. Kung naka-clinic ka, Dio Fresh Cap, because may yung whitening properties niya, sa vitamin E content, nga sa VCO, sa Clinica Dio Fresh.
1: Trokin ang lang tamahan, mga pikitara, adlaw-adlaw. Kada agaya, ang gina-open ko yung kape, DTX,
2: Coffee mix.
3: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
1: Oo.
3: Kape nga hindi makapainsumya, makabulig pa sa mga pag- repair sa imong lawas kay bangod bugana sa antioxidant ang Clinica DGX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong digestive tract. Kag na amuning kape nga hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Pero kung gusto mo
1: double dose
3: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee, engineer. May aras ang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kag syempre, kung ikaw ga problema sa imong blood sugar level pero gusto mo gidya matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imong blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
0: Ayun, ano kun naka DTX Premium Coffee kana bugana kana sa antioxidant ka pangkontra sa imong bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? Mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka. Protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang gitawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no? Lalo na kung wala kang shades, kung tamaan ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag-Eye Care Gold. May zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ng ngalan, when you take care of your eyes, mag-Eye Care Gold. And of course, Eye Care Eye Drops. And Sir Kevin,
3: okay. Siyempre, kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag-prebio coffee, imo ng kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag-alaga sa aton nga brain, no? Kag sa aton nga gut, para mag-produce ng mga happy hormones kag vitamin B kag kinanglanon sang aton nga brain function, no? So para layo sa stress, mag-prebio coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya, engineer, ha?
1: Uh-huh.
3: Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mula na kung ang imo nga probiotics is Clinica's Probiotics. None. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer. Sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabinipisyo gidang imong lawas bangod sang spore-based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
1: Ay sa pagkid nga nami subong ining aton nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo labi na kung medyo may ilo edad ka na, Sir Kevin.
3: Extended
1: gidya ang nagalaylay kag nagadunglay magauntay, Sir Boy kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido. Nami ang mood mo, kaya nga grabe ang flow sang dugo na Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imo nga dayunyoda, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
3: Bugana pa sa phytonutrients kag amino acid in there.
1: Correct.
3: Ang extend, so nami gini sa imo nga blood circulation. Pero si Sir Boy ya, engineer, may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
1: Gani.
0: Nila nagapanami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga ah.
1: Sa diin mo na ginabanyos?
0: Ginabanyos kuno sa akon mga loved ones.
1: No? Hindi po sa diin nga parties ng lawas.
0: Sa likod.
1: Likod.
0: Ang DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil kampiyon ang hagod nga ginahatag ini. Relaxing all your muscles, no? Mga may manginangin ka sa kasukasuan mo, magpabanyos ka sa ginatawag nga DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy sini kampiyon. help yun.
1: Correct.
0: Gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Nablang mga nasakay ka sa bus, kagulpin, galingin ang ulo mo, simutan mo na ng DTX liniment oil, gamat-amat ka kas, gamat-amat relaxin mo brain. So kung gusto mo namin,

0: ang imong imbalan news, imo balay, ha? Mag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo.
2: Yes, madamo gid nga salamat no sa aton nga mga suki nga tigpalamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa kayong lawas diri lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon ng K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sa Klinika de Alternativo. Sa tanan nga branch ng Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyo lugar, para sa dugang nga impormasyon magbisita lamang kamo sa amon nga Facebook page, Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyo lugar, kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga sa inyo lugar, no? Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Mm-hmm. Sir Boy,
0: pwede kayo maglipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng cellula, hubin ng tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C para glowing and skin, kampiyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sa mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-eye care gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
0: Wow.
1: In behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
3: Operation.
1: Sa aton nga kwan, Station Manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album
4: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: GX Coffee Mix.
2: Mapakasama butika.
1: Get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
3: Ka! Shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pabakang sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica 4 Bionics.

0: sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care

0: Bugid ka tama.
1: Para sa epektibong nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: You're listening to 94.5

sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: So, anong stolihan ta sa buong?
3: Coconut oil, pinaka-kampiyon sa tanan. Ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Cold press means ginpuga lang.
4: Wala kagi init.
3: Wala kagi init.
4: Wala ginluto.
3: Wala ginluto. Natural way, ginpahandungan para magdaog ang lundang, magsaka ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. That kind of extra virgin coconut oil is the best, the most effective, pinakadamo lauric acid, pinakadamo caprylic acid, caproic acid. Those are medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides that are plenty useful. Pero gabi kadamo ang iya usage sa ato nawas. Amo na ang storyahan ta subong, no? Tinig-inom ka D3 Bio. Si Doc Ramil ka, abi, ginkagat mo anay ang kapsula before mo siya tunlon. Before mo ginkagat mo siya, sugod na sa baba mo.
4: Sa mga baba da, pwede na siya kagaton.
3: Kagaton?
4: Mga may gingivitis, sir.
3: I suggest you use 2 capsule para ma-feel nyo, no? Para ma-feel nyo ang mag-swish
4: nila. Oil pulling ba?
3: Oil pulling mo. Tanan nga maagyan sang oil, sang D3 Bio, sang extra virgin coconut oil, sang D3 Bio, kakas na ang imo mga oral microbes, mga bacteria, kag mga fungal infection mo na sa baba mo, kakas na kay D3 Bio. Once tapos mo na, you may swallow it. There's no problem about that. Ambal mo, di, paano to microbio to?
4: Patay na to ya.
3: Pagpanaog ya sa
4: ang wala mapatay ang D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang function sa D3 Bio.
3: Arayan
4: pa. First day pa lang to.
3: First day pa lang.
4: Kung gasalakyan ka, primera pa lang to.
3: Si lauric acid pa lang to. Kag si caprylic acid, si caproic acid. Sila pa lang to naog sa imutyan. Pag naog sa imutyan, sinuunay ang himoson si H. pylori. Si H. pylori.
4: Pag magdamo si H. pylori sa imutyan, ga-acid ka, sir.
3: Ga-acid ka.
4: Gataas ang imo nga acid sa tiyan.
3: Correct. May acid reflux
6: ka. Kung naman, sir, when nami siya sa mga may balatian nga ulcer.
3: Correct.
6: O gasang
4: ulcer, hyperacidity, may mga problema sa GERD. Tantawa ba, sir boy, ang GERD, ang kontra niya, ang mantika. Pero the only nga mantika para makorek siya is the BCO from D3 Bio.
6: Friendly nga mantika ni sir boy.
3: Friendly nga mantika.
4: Pero katong mga mantika ang ginagamit mo prito, katong nagisa na mga trans fatty acid. Gadugang palala ang imong acid kag ang imong GERD.
3: Correct. Before si D3 Bio maghalin sa imutyan, sino ginapangita niya? Ginapangita niya si Acidophilus, si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus, isa klase ka probiotic. Ini siya nga probiotic has the ability to withstand stomach acid. Pero jutay na lang ni sila, lalo na kung gabusal ka sa lawas mo, no? Wala ka kakaon mga food high in fibers, wala ka kakaon sa mga food nga fermented.
4: Wala kaon ka vitamins.
3: Wala kaon ka tamis, ajutay na lang ni sila. Padamuon ni sila ni D3 Bio. Te once, kung damo na ang yatawag nga Lactobacillus acidophilus, layo ka na kay H. pylori. Because this is the only kind of probiotics that hunts ginapangita si H. pylori. So, gin-cure mo na, gin-patay mo na sa H. pylori, gin-binlan mo pa security guard ang imotyan si H. pylori.
4: Kag hindi lang dira, sir boy, ginaano pa niya promote nga magtubo o magdamo ang imo nga mga mucus.
3: Correct.
4: Lining.
3: Repair of the mucus lining nga ginguba ni H. pylori.
4: Lantawa lang ako ano ang bintaha, benepisyo kung nagainom ka D3 Bio compare lang sa plain nga D3. Correct. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio is not D3, it's the BCO in D3 Bio.
3: Correct.
0: D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Pamakal, sumagmuti ka.
0: D3 Bio.

sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan.

0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa Morobo na presyo.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang Ibu dugo? DTX 500. Masami ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: sa natin ang ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: K5 Kalingawan Time.
4: Sweet Joe.
5: Hi, miss.
6: Hello?
5: Bilang serbisyo mo?
6: 500 sa kama, 200 sa papag, 100 sa kailamunan, sir.
5: Oh, aring 500.
6: Wow! Manggaranon kagali, sir. 500 ginang napili mo.
5: Manggaranon kada. Lima ka round, day. Sa kailamunan lang ta.
7: Sweet FM. How sweet!

0: 500.
1: Kabay pa nga nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX 500 kag Mighty C. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pagprevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
2: Ano bala, Dok Ramil, ang obesity?
1: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe mga no? Research gina nga. Mm-hmm. Pag obese ka, may 3-5-7 ka. Tatlo ang tsansa nga kuhan ka, magka-cancer. 5 ang tsansa nga magka-high blood. 7 ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agod, may baluan kung ikaw ang overweight or obese. Uh-huh. Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
2: Generally, doa kalason, no, nga tao maging obese o tam-an katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
1: Walang exercise, ah.
2: O exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon sang madamo ang pagkaon na may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni gina burn, no? Kaya wala kagigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, ginastored na sang lawas ta as fat.
1: Dako chance nga. Pagtambok. Inom giga DTX 500, kag Mighty C, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobrang nga fat, ang ginadeposit man sa imo nga mga organs. Like, imo at IV. Ang mga fatty liver ka. Kag mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka Mighty C, kada adlaw. Bangon ina, ginapataas ni ang imo nga metabolic rate.
0: Wow.
1: Dasig masunog. Dali, mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambo ka, kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag Mighty C, ang imo atay agod, hindi malikupan sing tambo.
0: DTX 500!
3: Juice 7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag tumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: DTX 500!
1: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo ka. Intermittent fasting.
0: Okay.
1: Skip kaon. While escape kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kag, siyempre, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Buto, avocado, nuts, MCT oils, ditribayo. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid. Importante na kung gusto ni mo ma-correct imong pagka-obese. Inom DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, taas ang oxidative stress. Amo na ang agapal na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, kada adlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
0: Correct, no?
1: Isa pa sa mga causes ang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ng insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Di sa no pa may inom DTX 500, sobra na gid ka katambok. Wala pa ka magtambok, inom ka na. Mainom ka DTX 500 kag Mighty C kung nalikupan na mga fat sa mga vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imo nga food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang atambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-Mighty C, and start repairing the damage sa imo organs nga nahimo sang sobra katambok.
0: DTX!

0: 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
2: GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: GTX 500.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:04 itagahon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. K5 News FM.
5: Yan ang radyo ko.
6: Wow! Headlines.
4: Para sa atin yung mga headlines sa headlines sa balita lokal. Gagaking nagadusoit illegal nga droga, arestado sa ginkasang drug buy bust operation sa Banwa, Itiu, Washington.
7: Sa headlines balita lokal, extension itsang kabagay sa barangay Tigayon na sunog.
4: Dugang nga headline sa aton yung mga balita lokal. Mapamatanon yung ginasugid naghagabyan it bato sa highway sa barangay Kaano.
7: Ang task force nga magatutok sa problema it mga minor di edad sa Kalibo gina istudyohan.
4: Headline sa aton yung balita regional, masobra 5 million nga balor it suspected shabu na recover sa mag-asawa sa Bacolod.
7: Sa balitang regional, mag-live-in partner arestado sa drug buy bust operation it ICPS-6 sa distrito it Arevalo.
4: Headline sa aton yung balita national, Philippine National Police ginklaro nga uwa ita nationwide gun ban sa SONA 2026.
7: Sa balitang national, ombudsman nag-file it graft cases kontra kay Representative Jojo Ang at Arnold Fogo.
4: Headline sa aton nga balita international, Venezuela formal nga nag-abiso sa UN sa pagpago sa ICC bangod sa ginaaligar nga pagkiling.
7: Ang international wreckage eteroplano nga nag-crash ko 1952 nakita nun.
3: Headlines. Balitang negosyo.
4: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo. Lotto Betor daog ita 20.8 million sa 6-45 draw.
7: Sa labalita sa negosyo, DA nagahingyo ay 250 billion pesos nga pondo para sa
3: 2027.
4: Headline sa aton nga balita sa patagit hinampang LeBron James kay ibahan yun sa Philadelphia 76ers.
7: Sa nabalitang sports, Magnolia daog kontra sa Meralcon sa PBA Season 50 Governor's Cup.
3: Balitang Entertainment.
4: Headline sa aton niya balitang showbiz, Miss Universe, Miss International pageant, dungan niya pagahiwaton sa Nobyembre 25.
7: Headline sa balitang showbiz, Wilma Santos, wa nagadaling at matawan it National Artist Award.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Alas 6:08 aton niya oras. Magka K5 niyo rabati ano nga paunang headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwaita Kalibo. May dahil niya agahon na Provincia Itaclan. Good morning, Western Visayas. Alaw kita makaroon ita Domingo, petsa 26 sa buwan it Hulyo dagon 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
7: Aga kuman si K5 Regilin Tornino.
4: Ang sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
3: Balita lokal.
4: Arestado ro sangka 53 anyos nga gagaki sa ginpatigayon karang drug buy bust operation sa Banwa Karait New Washington Municipal Police Station sa Barangay Poblacion New Washington Aklan kahapon karang adlaw it Sabado Hulyo 25. Suno sa pulisya rong suspect kay tubong Quezon City ag presente karang nag-i-star sa sityo Lagatik Barangay Poblacion it Sambit karang Banwa. Nakumpiska sa suspect rong sangka sa Shea it ginadudahan nga shabu ag pilang ka mga buy bust item. Ag napugo pa nga ka sa Shea it ginadudahan nga droga ag 1,000 pesos nga buy bust money rong na-recover. Presente rayan sa kustodiya it kapulisan rong nasambit nga subject ag nakataga nang ipaidagom sa drug test. Samta mga pangatubang maraya sa kaso nga paggapa sa Republic Act 9165 orong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
7: Ugang pang detalye at balita lokal, nasunog rong sangka 9 square meter nga extension ay panimagay nga himo sa light materials. Alas 6:25 rong pang orasun kahapon itagahon sa Barangay Tigayon, Kalibo. Sanukay FO1 General Magno at Bureau of Fire Protection Kalibo rong nasunog hay kaparty itbagay nga nagaserbe nga kwarto ag nagaywan at kinabubanta. 2,250 pesos nga kahalitan suno sa BFP manual procedures na aborong sangka katren sangka durabox ag mga gamita. Nasayuran nga may naaiwanan nga nakasindi nga kandila sa kwarto nga posibleng ginhalinan itsunog samtang nagapadayon pa magkaroon ng investigasyon it mga otoridad.
3: K5 News FM. Yeah, ang radyo ko.
1: Wow!
3: Balitang lokal.
4: Samtang sa dugang detalye at aton nga mga balita lokal. Nabulabog rong pilang ka mga residente matapos sigon nga maghagabyan it bato rong grupo it mga pamatanon sa Kabanit Highway sa Barangay Kaano, Kalibo. Bandang alas 9:10 sa kabi ikarang adlaw ita Sabado. Sa isang ka video na makitaan nga sangka pamatanon nga gagaki kontra sa sangka grupo it mga kagakihan rong nakipaghabuyan kara ita mga bato. Suno sa uploader nagdinagagan rong mga sangkot kara nagresponde rong mga pulis sa area. Yung kabaga ka man raya ipilang ka mga residente rong natabo karang insidente. Kung ang posibleng matamaan it mga batorong mga kagapit nga bagay. Wapay it impormasyon kung ano rong rason or gindahilan it nasambit karang away it mga pamatanon.
7: Ugang pangiritanya at balita lokal, kinaistoryahan makaroon it local government unit it Kalibo, ang Kalibo Municipal Police Station. Rung pagbilog itsang ka-task force nga magatutong ka sa mga problema nga ginakaimbolbahan it mga minor di edad sa banwa. Sa interview kay Lieutenant Colonel Jeric Vargas, Chief of Police it Kalibo PNP, ginabag karang ang katuwang sa nasambit nga task force sa rung lokal nga gobyerno, Municipal Social Welfare and Development Office sa mga barangay para mapabaskog rong intervensyon para sa mga minor di edad nga nare-rescue sa anda karon nga mga operasyon. Sino pa kay Vargas maabo sa mga nadadakpan sa anda nga pagpatrolya ay dati yon nga kilaga o kanimbolbado sa nakaingain nga incident at krimen suno sa assessment it MSWDO ag may record sa Kalibo PNP.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balitang Regional.
4: Alas 6:30 ato niya oras para man sa detalye at ato niya balita regional ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon naka-detox ka pa. Nag-abot sa 5,440,000 rubalor it suspected siya bunga na recover sa mag-asawa sa gingkasanga drug bypass operation kahapon ni adlaw it Sabado sa Purok ka Mabinuligon Barangay 35 sa siyudad ita Bacolod City. Ging kilaga rong mag-asawa nga sanday alias Garda 43 anyos ag alias Ana May 31 anyos nga pareho residente it Purok 5 Masungay Barangay Singkang Airport sa siyudad ita Bacolod. Nabuo sa mag-asawa rong 15 ka mga bulto it illegal nga droga nga nakaputo sa ice wrapper ag may kabugaton raya nga 800 grams. Base sa report may hagos 7 bugan nga gin-monitor it mao awtoridad rong subject hasta nga nagpositibo nga nadakpan sa drug bypass operation.
7: Ang balitang regional, arastado ng mag-live-in partners sa ginkasang drug bypass operation sa Campus Huerte, Barangay Bonifacio Arevalo, hapon, it Hulyo 25. Sunod sa impormasyon, abakan ng mga arastado, itsang ka-plastic sachet, it kinapatihan niya shabu, gamit rong 1,100 pesos nga bypass money. Na-recover dugang rong tatlong ka mga plastic at shabu, bypass money, cellphone, ag maabo pa. Rong tanan niya mga shabu nga na-recover ay nagabugat itapat nga gramos nga nagabalor sa 20,000 peso 700 nga market value. Nasayuran nga mabuhay o kunagbuhay itatlong Domingo rong monitoring sa mga arestado ag bago ginpatigayon rong nasambit nga operasyon.
5: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita National. Balita National.
4: Alas 6:15 rong aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita national ginahatod katon it DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ag naga regulate ita blood sugar level. Ginaklaro ita Philippine National Police rong nagagapta nga impormasyon angot sa pagpatuman si Gonit Ganban sa nasyon para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Bongbong Marcos sa Lunes, Hulyo 27. Sa sangka statement, ginklaro it Philippine National Police nga white nationwide ganban nga igapatuman sa nagahilapit nga SONA. Suno kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., wa ikinpagwa nga direkta sa pagpatuman it ganban sa nasyon para sa nasambit nga event apang nagapabilin sigon nga epektibo rong mga layi lokal nga ordinansa agin na plastar nga mga security protocols.
7: Balitang National, nag-file rong Office of the Ombudsman itagkagain-gain nga kaso kontra kay Uswag Ilonggo Party List Representative John Joang ag dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnold Fungo may kaangtanan sa mga infrastructure projects. si Angay ginkasuhan ni 14 ka mga kasuit graft, samtang si Go ag tatlo pa na ng kaibahan ay ginkasuhan ni Taiwang ka mga kasuit graft ag Taiwang ka mga kasuit malversation. Bago raya, ginimbisigan man itong budsman. Ro kaibahan karang si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Bangod sa aligasyon nga sanday benepesyaryo o kontagiya itsang ka construction company nga nakabaton it mga kontrata it gobyerno. Nung mga kaso ay ginraffle sa 1st hasta sa 7th Division itsang Digang Bayan.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balita International.
4: Alas 6:17 ang aton nga oras. Sa inyong kita sa detalye at aton nga balita international, balita sa Guwait Nasyon. Ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik kagagnat o buag sipon, mag-inuit D3 Bio. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
3: Balita International.
4: Formal nga gin-anunsyo ita Venezuela sa United Nations. Randa karang desisyon nga DCD dugon sa dang kumalasa sa International Criminal Court o ICC kung susing ginapatihan nga may geographical bias kontra sa mga nasyon sa Global South, partikular sa Africa at Latin America. Suno sa Foreign Minister or suno kay Foreign Minister Felix Plicencia, rutikang irrevocable ag kaparte ita hindi pagpasugot ita gobyerno sa investigasyon it ICC angot sa krimen sa mga taong ginasugid nga himo it opisyal sa nga kaparte it militar or ita kaparte it militar it Venezuela umpisa ko 2017 ginhambang ni acting president Delcy Rodriguez nga rong ICC hainangin politikal nga instrumento para atakihon rong mga Venezuelans.
3: Balita International.
7: Ang balitang international na deskubrihan itpilang ka mga aviation search team rung wreckage it Pan-American Airways ng aeroplano nga nag-crash sa Atlantic Ocean ko 1952. Rung ARC Heritage Foundation nga nagatrabaho ka iba rung Deep Sea Vision and Discovery Channel Expedition Unknown rung nakakita it Pan-Am magapit sa 2,000 feet below ocean surface sa northern coast it Puerto Ocon, Puerto Rico. Rung Douglas sa DC-4, rung naghugpa pilang minutos matapos raya nga mag-takeoff magaling sa San Juan ko April 11, 1952. Agmay sakay nga 64 ka mga pasahero ang 5 ka mga crew members, apang 12 nga mangso nga pasahero rung natigayon nga ma-rescue.
3: K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
6: Wow! May puso!
3: Balitang negosyo!
8: Negosyo! Negosyo!
4: Sa isa 19 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Inahatod gato ni Mighty C, rumasgin pa baskog nga alkaline nga vitamin C. Sangka Lotto Betor rung nagdaog ita 20,899,725.81 pesos sa jackpot prize it Mega Lotto nga 645 draw ko Hulyo 24 base sa kumpirmasyon ita PCSO. Rung nagdaog kay may winning numbers nga 14, 20, 19, 31, 02 aga 11. Samtang white nagdaog sa Ultra Lotto 658 jackpot nga nag-aabot sa 153 million. Rung nagwa nga mga winning combinations sa 658 arong 47, 54, 26, 10, 05 aga 36.
3: Balitang negosyo.
8: Negosyo.
7: Ang balita sa negosyo, nag-iingyaw ng Department of Agriculture 250 billion pesos nga budget para sa 2027 para mapabaskog rung seguridad sa pagkaon, pagabuhian it mga mangunguma at mangingista ang kapag-on it ekonomiya. Sa Food Security Forum sa Makati, ginhambay ni Agriculture Secretary Francisco Tion Laurel Jr. nga maganabanong ambag it agrikultura sa gross domestic product maghalin sa 19% ko 2005 hasta sa 7.9% sa nagtaliwan niya daywang dekada. Bangod sa mabuhaygon nga kakulangan sa pondo sa sektor. Sunod sa sekretary na katagana nga budget nga mas mataas sa 215 billion makarn nga 2026 aghagos doble na kumpara sa 117 billion ko 2002.
3: K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
6: Wow! May puso!
3: Balita Sports! Sports! Sports!
4: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patagi tinampang ginahatod kato ni Klinika Dio Fresh. May VC og vitamin E nagapaputi, nagapakinis ag nagapahumutit aton nga mga underarms. Opisyal yon nga ginanonsyo ni LeBron James. Ngayon mahoy magahalin yon sa Philadelphia 76ers matapos rong mahaba kontrobersyal nga free agency decision. Sa edad niya 41, nagpirma raya at daywang dagon nga kontrata nga nagabalor it $8 million nga tuyo nga buligan rong Sixers nga tapos rong masobra sang dekada nga pagkaauhaw sa kampiyonato. Suno kay James Raya rong anang ulihing desisyon, agusto na nang tapusan roan ang karera pamaagi sa pagtawi titulo sa kuponan. Rong dating superstar at Los Angeles Lakers ay nagdesisyon nga ipadayon ro paghampang matapos nga seryosong ginapag-isipan rong anakarang pag-retiro.
0: Balitang Sports!
7: Dugan nga balita sa inampang, daog rong Magnolia kontra sa Meralcon sa score ng 112-98. Sa nagapadayon nga PBA Season 50 Governor's Cup, sunod kay Magnolia Head Coach Tenorio, kinahanganan darong nasambit nga daog, ag importante para kanda nga magdaog. Pinakamabaho nga haaban sa Magnolia sa nasambit nga game, rong 13 points. Rong import nga si KJ Buffen, rong top scorer nga may 26 points, 12 rebounds, ag 5 ka mga assist.
0: K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
6: Wow! May puso!
0: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
4: Alas 6:23 rong aton karang oras. Para man sa detalye at aton niya balitang showbiz sa balitang artista. Inahatod kato na ita DTX sa Beauty Zone. Purong sangkap nga natural, nagapaputi, nagapakinis at nagapabata at aton niya mga panit. Mahabang adlaw rong nagahugat sa mga pageant fans sa Pilipinas kung sa Nobyembre 25. Bangod na hagos magkasunod niya igapatigayan rong finals at Miss Universe at Miss International. Sunod sa Miss Universe Organization, igihimo rong Coronation Night sa ika-75 nga edisyon at pageant sa Nobyembre 24 sa Puerto Rico. Apang bangod sa magkaibait oras, agahon it Nobyembre 25 sa Pilipinas Raya mapamantaw. Sa parehong adlaw matay gapatigayan sa Tokyo, Japan, rong Coronation Night at Miss International 2026.
0: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
7: Dugang pa nga balitang entertainment, wa ginahunaw na at veteran ng aktres sa Batangas Governor Vilma Santos rong pagtaoka na it National Artist Award. Hinpahayag ka lang nga ginatugyan yun lang nana nga kung maka ang kon imaw itasambit kapag kilaga hay para gidman raya ka na. Dugang pakarang nga kung hindi raya mapili bilang national artist, tiga padayon gamang roa na karang kabuhi. Kung sa scene may plano pa man raya nga magbalik sa pelikula sa posible sa masunod nga mga dinag-on.
0: K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
6: Wow! May puso!
0: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast.
1: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Alas 6:25 ro aton nga oras. Mga ka-K5 nyo batianon nga pangunang nga balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Sunday edition, July 26 sa 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page siya at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa nasunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Michael Celorio. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si K5 Rio Trico.
7: At ako man si K5 Regilin Tornino.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nam

0: Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manamin na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag-DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman, balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
12: Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinical DTX 500.
11: Clinical D3 Bio.
12: Clinical Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinical Day of Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus, sa Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center,
11: may free check-up ka pa.
12: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinical Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.5

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga ka-K5, ratong oras, alas 6:36 na ita agahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na, may din niya agahon gid sa aton nga mga suki. Karon nga mga tagpagamati, Domingo, makaroon nga adlaw, mga ka-K5.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.

0: Well, mga ka-K5, good morning. May danyo gahon sa atin yung mga tagpamati sa Bilog nga probinsya at akin nga Bilog Makaron nga Banoa. Ita kalibo makaon ay Domingo nga adlaw mga ka-K5, no? Domingo mga ang adlaw, July 26. Ana, kada asig ko na yung mga inadlaw mga ka-K5. Anyway, good morning. Siyempre, inyo ko lang yung anchor man sa talas 8, K5 Michael Celorio. Mga balita, loko lang mga balita nasyonal. At yung pag-istoryahan makaron niya agahon. Iya sa ating nga programa. Good morning. Makita kita sa Bilog ng Kalibutan. Pag-isarang yung official Facebook Live sa live programs na sa K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para mangin updated kita sa mga balitaan, lokal ng mga balitaan, national pati sa mga international ng mga senaryo mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 6:38 na tagahon na itong oras mga ka-K5. Ano rato nga managapan ng mga balita at headlines, no?
1: Headlines!
0: Para makaroon sa ating nga managapan ng mga balita mga ka-K5, sa ating nga managapan ng mga daya karon nga mga headlines, so sa ating makaroon nga pagpadayon. Baba ko nagpatawag ita sa press conference. Ron daya nga, ano ra, daya makaroon nga akelko. Ito karon sa isla ita Boracay mga ka-K5 para ron nga ni sa rondaya nga plano nga ano mga ka-K5 budaya makaron nga plano nga pagpasaka kra ita power rate mga ka-K5 yaron sa probinsya Taklan.
1: Foro de los Pueblos.
0: O daya rudugan natin nga mga pag-asanon mga ka-K5 ay makaron nga buwan ni July may take effect o tayo mga ka-K5 ra o daya nga power rate increase. Base ra sa daya nga press con. Actually, what ako ito sa press con, galing rin nakita ko sa post karat akel ko mga ka-K5. Oh. Ito nga istoryahan doon, habis na mapigod yan. No? Ay, plano pagbutang makaroon, ita pumping station sa Dimol sa Boracay, ginatanaw nga sabat sa pagbaha.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ay, mga 30 years, ito ako naro, Dimol nga doon na sa Boracay mga ka-K5. Ay ano ka what sanda it ano ra? Ta ko may zoning sanda the time again pang install do dai again pang patindog ro commercial establishment kasi catch basin siya. Gusto nga bago na ginailigan gid mo tubig aga matuna tagin butang ba?
1: Foro de los Pueblos.
0: That's why napaka importante sa ano ra no napaka importante sa sangka local government unit may ginatawag sa ng ANP o environmental planner especially dapat do ANP nga ni taga planning division gid isang ka local government unit. Required ba kano kasi may mga kilaga kita bisan natong kalibor ya. Ra aton nga ano ra may ANP ta kita. Task force para sa minority edad para plano karang itukod mga ka-K5. Dugan natin yung mga balita. May mga balitang policeman kita. Hindi ko pag-headline agad sa police report ninyo mabatian mga ka-K5. At pagkatapos, dugan natin yung mga balita sa ilo sa mga balita national. Public apology sa fake news. Ginapangayo at kampo ni Romaldi sa Bureau of Immigration.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kwan mana, fake news. Naman na rito ang mga pag-agyo man ako ah. Manad ka maturan. Uwe, basi ko na buko. Pero yung mala, tama to. Dahil kasi yung iba, mga maura nga lang, mga may kwarta, mabatean, latani mo rai. Ah, dumaan po sa backdoor, sinana sa mga balita. Utak ko, pero daya, ay na ano ta, nabukot ta. O nga, fake news naman na nga ni. According sa report, ay fake news naman na nga. Pangay sa public apology. Public apology, manaka mo to. Ay, sus, naman na yung ubra nga rin. Jaman baga. Fuel discount sa mga POVs, pag-taasan, mga kakaifan. Sa mga balita international, sobra 250,000 gin evacuate bangon sa wildfire dito karon sa dayang France ug sa Spain mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Grabe ta raid anang wildfire igto no. Hindi hagos masarangan man ni kandang bombero igto eh. Iyan ni sa aton mga pilang square meter mga dayang mga grass fire gan do umang ta kita eh. No? Pero grabe man sanday igto galin. Anyway, sana makaron nga pagapadayon mga ka-K5 ag pilang ro sa ating kapag-istoryahan makaron nag iba pa gyud mga balita. Nga ito niya pag-istoryahan mga ka-K5. Sa ating karang pag ililiba makaroon niya agahon. Iya sa ating programa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa gihapon mga ka-K5, niyo anchorman K5 Michael Siloriog. Makita kita sa Bilog o Kalibutan. Pag sa ating official Facebook page, live programs das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share. Para mga updated kita sa mga balita, lokal mga balita, national pati sa international scenario. Good morning, Anay. Ha? Sa ating mga listeners, makaon mga ka-K5. Morning, Anero. Belo family, good morning, kapamati Sandao. Kapamati Sandao, makaroon niya agahon. Sa Kabilugan, ita Robelo family, good morning. Good morning man kay Ampod Rosalyn Silorio man ito sa Singapore. Galing mo rin, galing sa Ochando, Mogolira. Good morning, ha? Happy Sunday man. Anyway, saan makaroon niya pagpadayon? Una-unahon, siguro nato, nandaya karang akel ko kay Five Fred. Ikaw nagtaliwan karon nga adlaw, nagpatawag sa nat press conference. Pero bago anay ron, dahil mga balita, ginahatod ka ito ni DTX sa Coffee Mix, ang ka-healthy nga klase, ka pinakakapikaw, naka-detox ka pa. May ana karon nga chia seeds, may ampalaya, may ana pagid nga DSE, o di sugared cane extract, sang kamapait nga parte tubo, para masukuan daton karon nga mga diabetes, mga ka-K5. Mabakay ron sa ato nga klinika, the Alternative Medicine Annual Center. Iyaron sa atong Refender Building, Osmeni Avenue, Calibo, Aklan. Prente kang, dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa atong ABL Sports Complex, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos!
0: Kung nagtaliwan nga adlaw, ay may press conference karon do Akelco sa plano nga pagpasaka itarondaya, makaroon nga panuwuktan, mga ka-K5, ita Aklan Electric Operative. Aga, sa nabuna ito yung information, base sa nang post karon is 3 pesos. Jesus, Ginoo. 3 pesos da siya, pero staggered man eh. Meaning, hey, bukon it gulpi, bukon ba eh. Kung katon bagay, dahan-dahan. Oh. Ginapadahan-dahan yung nana, oh. Ay, siyempre, abo pa abiman akong pag-agyan. Dapat, actually, in fairness ba sa akil ko, bukon ba akil ko karaga sukot. Ay, i-explicar natin hindi na aron mga kakay-five. Ay, may ginatawag abi nga rakita mga kakay-five nga IMAP o dati anay ron, ay doon to, kung tama ron nga, may ginatawag anay ka to nga WISM o WISM mga ka-K5. Oo. Kunduin nga WISM mga ka-K5 ron ginatawag anay ka to nga wholesale electricity spot market. Medyo nagabaligya mo sa supply ba sa akil ko. Meaning nga hero akil ko gapakyaw kanda. Medyo maray. Baka kay ita daya bi man ang WISM man ay kuan man na negosyante man imot panakot o negosyante imot baboy. Ay, ako si Akel ko, mabakag ako ka na. Ag-retail ko sa mga konsumidor, mga makaton, baga. Oo. Oh. Siyempre, taas-taasan ko man nun, ag may tubuon man ako, medyo maroon man lang baga, oh. Pero, bangot nga ni makaroon sa ano ra, base sa post karay Akel ko, mga K5, nga nagpatawag sa nata press conference, ito karon sa Islet, Boracay. Pero hindi yung ginman siguro ako, magtuto karay ita, ano ba, si K5, Leonard Garabasi, inagara, dugang karon yung mga follow-up. Ay, rondaya mga ka-K5 nga, Nora, rondaya makaroon nga, nag-attend at press kondo, mga SB member, ito mga stakeholders sa Islet, Boracay, mabawag ng problema, ra. Nga kung magsinaka, resupply, Europa, daya makaroon nga, presyo, ita, aton karoon nga, ginatawag nga mga bagayran sa Akelco. Kay sino pa, abi nga mga negosyante, ro magka-interest nga mag-invest ka sa sangka area, nga sa tagagi sa liogro, presyo ita kuryente. Di ba ga?
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Bukon pa abi ko namat it's stable. In fairness, bukon at stable ko namat do aton nga power supply. Dati ka ito maginahaponan it mga saliing, mga nasaka at sawa, mga... Hay, makarubukan ni mo stable. Bangod nga ni sa ginatawag karang una kita sa yellow aga sa yellow alert mga ka-K5. Oo, dahil yellow alert mga ka-K5 nga rahay. Dairo, ano ho, masubo-subo ron mga ka-K5. Pag ginatawag ka karon nga sa yellow alert ka, hay, may supply ka pa matimo ita, daya nga, no, ra, daya, baga karon nga power. O galing, hindi, uta, mag-igo. Oo, medyo, maura baga, medyo, ano nga niro, pinaka layman's term natin yung example nga. Yellow alert doon ay ginatawag ron nga, ano ray, imong power reserve. Oo, medyo, ari imong kabilugan baga karon nga power supply, ay hindi uta mag-igo sa daya karong demand. Yon ginakugang ka. Yan. Medyo, daya baga nga, gabaligya kat bugas, galing ay, resupply baga ay mahina uta. Medyo para maintindihan pagid medyo sa tubig baga nga ron nga mabaskog para ihi man doon para maintindihan gid. Medyo maron ay nasa yellow alert kita mga ka-K5. Kun amat doon ay sa adaya man kita nga sa daya karon nga ano ra ginatawag karon nga red alert mga ka-K5 aga gusto nga bangon karon nga ro power ay bukon yun ita ano ra bukon man ita daya baga karon nga hindi yun mag-igo, no? Para sa demand it atun karon yung mga konsumidor. Meaning, ginakugang ita supply nga ginapadagariya sa Akelco. Oo, wa kita kasay ko naman do dayang halimbawa man halimbawa ito sa nagabuo sa NGCP, wa kita kasay ko nano matara na ito sa NGCP, medyo maon siguro, no. Pero nagpatawag dat press conference do dayang Akelco aga bangod nga ni sa dayang electricity prices yaron sa Visayas. Iya ta sa post mismo ta Akelco ra mga ka-K5 ako nya ihatat yang kinyo ra. Para basi mangawa kamo by baka nung July, no. Tako nuna hindi nyo mga power bills. Wa para ako ni basin aga siguro mga K5. Oh, pero wow na ako nag buko nya na ako excited man. Ay itong ma ko ni mong gasaka eh.
1: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro Delos Pablo on the spot.
0: Ay doon dahil makaroon niya pagpataw na that press conference ay pagbilog ra kay bando at yung mga local government units o mga civic organization aga sambilog ida dapat kung igtog daro atun yung business sector. Ay kung ako manabi ko negosyante sa umanon ko ay kung ako may invest ako sa isang kalugar ang gapanggapa o gapresyot kuryente ay siyempre hindi taron. That's why sa ibang mga lugar, no, especially sa Luzon, abot itong mga pabrika nga mga kagagkota, mga pabrika at gatas, pabrika at beer, mga manufacturing industry, stable para kuryente, medyo bubaratot ang aniko, no? I don't know, sa Aklan, ay what ang aniko kita at mga maroon kagagko ng mga factory. Yan. Aksin ninyo kung stable supply at kuryente mga K-5, kung abong factory, hay kabuabo dahil karon yung mga ano ra, mga investor. At kung abo investor, meaning negosyante, hay abo dahil karon yung mga job opportunity mga ka-K-5. Oo. Ngayon ay siyempre nagkakahawag di kararo, ano ra, nagkakahawag makaroon do pilang ka mga official itakel ko, agmamando dayang pilang ka mga SB member mga ka-K5. Ay sunungan ni sandang post diya sa Facebook nanda. Virgil ay board of director karat Akelco District 10 karon Boracay Island, who should be putting pressure on the DOE, the ERC, the NGCP. We have to do something man, if we remain silent. Investor may tama rang hambag. The investor man may hesitate to expand their business. We should have one voice because when stakeholders speak together, our concerns are heard and more clearly. Mga in short, dapat man ay magbilog kita kara, maghambal kita. Kasi man natin ipaabot na sa DOE, sa ERC, sa NGCP. Oh. Eh, sino pa man ang negosyante ro? Magbutang ka na riyang negosyo, pag-apad pa ka ng negosyo kung maura na mag-sinaka, taro presyo. Actually, base sa nabuna akong information is 3 piso gina dapat mga ka-K5. 3 piso gina, oo. Galing ako na isa 100%, 62% ang anay rugin pasaka sa buwan ni July. Ag sa next month, no, by August, I don't know man, ano, sa Sabat karita Akelco. Mas may siguro Akelco rung mag-Sabat. K5 Fred, ata na bing ipabati. Portion niyang ra, ay ro kabilugan siguro karon yung mga, ano ra, at least may inyong ideya baga, kung mabantay niyo sa Foro de los Pueblos sinaga. O, ay ro base ro kabilugan karong press conference ba ay gina-record mataron ko ni kay Febleonard imo galing nag-attender agro kabilugan niya detalye igto kana pero daya at least may ideya ang kamo ay basig mag-abot inyong bill hindu na ang nagsaka ta o ag paglinuyawon niyo ra Akelco ayaw man. O ay mas kapin kon ay that's why nga ni mga K-5 nga nag-gawat-hawat ni daratong ginhawa kon buksan do electric fan agro mga tawo tabo sa atong bagay. Ay, ito, taga pinanilig, agbukas na electric fan. Apa, may una ka. Then, inandar taro TV. Ay, ito, tayo mo, ga pinaligos. Ay, sino kong gabayad kita? O, di ba? Kamu man. Oh, anyway, gusto ko nga i-point on. Dapat magtipid kita eh. Oo. Ba, haraw, may mga mensahe gagiriya. Sige, itchatchang ninyo. Sige, pamatihan, tabira. You're supposed to be sa 3 pesos eh. Ano man na rumatabo? Sa July nga ra, ano, ano masunod ka ron, hay, ano ro matabo dahil ka ra, kung ano ra, mag 3 pesos. Sige pa matata.
2: Kasi ro yung abing remaining 38% nga ron out of, aging una abing naton ay 62% sa rayang July nga ra nga billing naton. The remaining balance ay pwede naton doon nga ipack in sa next billing period sa August as a whole. O kung maghambay umatakaton do ERC ay spread mo anay. Kasi every time nga magpadaya ka to in communication si ERC, naghahambay imaw, submit anay ka mukha mo niyang pila inyong array, pero sa natabo, karandaya nga ra. Nakita na nga 3 pesos da aton kung i-implement. Saan naman mismo nagtawa nga, raya anay, magpadaya ka mong sugat nga ra, kay IMAP, magpadaya ka mong sugat yung akamon. So, kung kaya, na medyo minimize man do impact, economic impact sa atong mga member consumers sa bagong rate this coming August, ay depende ron kung i-implement naton in full o i-stagger yung man naton. Kasi ro, problema abi karon pag-abot yung man in August nga ra, ro July nga billing period, una yuman. So butang nimo ra tong 100% plus 38 yuman. So rin akong ginahambay kayo na nga, wa kami niila nga snowball do, obligasyon. Dahil base kung umabot do adlaw nga magnereklamo ro tawo nga gamat siging tinaas ag hindi sana magbagayad, pero end result karon ay kaparehas ko time na to nga giputlan kita at napukor 8 kurinti mga 95 baga to o 94 naging required kita nga magbayad nga maul ka to nga ging take over ka to Runea ging take over do Akelco because of that issues gawa ka bayad. So kami iya haywa man kami naila nga ibalik natin kung ano rin na na-experiensyahan in aton nga kooperatiba dati.
0: Okay, mga KK5. So, doon pagpahayag ka ra, no? So, July is 62%. So, 100% is 62% re-implementation. Ag, daya nga, ano ra, no? Daya, makaroon mga KK5 nga, ano ra, no? Daya nga, dumasunod, abi man akon, basi pwede sa August 32%, no? Hay, daya makarundo ginakawagan kan mga KK5, siyempre, gasaka, umandatan nga billing.
1: Foro de los Pueblos!
0: Aton daga ginatalakay para hindi, para masahira niya gininyo mga KK5. Pero sen ka, adtoron, halimbawa, so, di nagsaka, sanda, no? Anyo ra, kay Akelco baga o sa sin maadtora, KK5 Fred?
2: Daya abi nga rahay, fix it ah, nagamit siya tanaton na ma'am. Daya nga ra. Ngaling hay, per directive iti ERC hay, daya ang anay man niya suktan. Kita mo, 99 cents doging sukot naton, plus do mga transmission charges mo ron, nakaabot kita sa 13.34. So, diferensya karaya sa generation rate nga ra, kung pila ron, mga 2 pesos plus, hay, dagun aron sa masunod nga billing cycle. So plus yung man dayo na ito nga, kumpila ro atong charges sa month in July sa generation aton cost. Ay, daya abing nga rahay, bukod at si Akelco kararo gasukot. Daya ro ginasukot kay Akelco it aton nga mga generators, mauman sa IMAP. Nagagawa kita kara, ginakolekta kata ni Akelco para ibayad kanda. Doon nga na yung ginauman-uman ko, rugaag to takay Akelco iya, raya na nga 1 peso and 61 centavos. Rung tanan nga, item nga radikaraya sa ibabaw, ginabayad aron ni Akelco, ikto kay PEDC, ikto kay IMAP, ikto kay SWAL, ikto kay Geothermal, kay First Gen, ikto taka nagagto kay NGCP, sa kay BIR, ito takanda tanan. Okay?
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Din pagpahayag kita Akelco ah. Patuman na yakamon God to. Oh. Ay ito kay PEDC, kay SWAL, sino ba to? Kay Geothermal. Ito taman nag-agad to ron.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pero sakit agyapon da mag 62% bakarong by month of July ay ka ano tara mga ka K5 pa taas tara kung ga konsumo ka abimanit daya karang ano ra daya nga halimbawa gang ha tao konsakto rang mathematics ra ay 1 plus 1 11 abi kita ay mag 2000 yang abimana imaw mga ka K5 no tapos ay gaduk sarangan ta o kung mga 2,000 ay mga susukuhan ko ang 1,000. Oo, mga ka-K5. Nga ni Ron, ay, hindi yun ka mo hikibot kung daya mga ka-K5 nga, ano ra, no? Masa mataas o bagay ran ita by July.
1: Foro de los Pueblos.
0: O, porsyon niya ron mga ka-K5 ba sa ron daya makaroon niya, ano ra, sa daya makaroon niya pagsaka, ita aton karon niya, or aton karon niya rate increase pag-abot sa aton niya mga electric, electricity bill. Yaron sa probinsya Takgan mga ka-K5. Sa ato makaroon niya pag-padayon, sa ating karang pag-balik, doon natin yung mga balita. Basahon nato, no? Nagtagasong ginman, kalahati nga ni sa amon dating bill permi pang brownout. Napundiyon nga ni ro ang ilaw nga uwa nga ni hagamit it almost 3 weeks. Diyos ko, nana, nahiya naman ako. Ang bagara ni Miss Maria Lisa Nakor. Sige mga ka-K5, balikan ta mga mensahe tapos at ma-reminders. Standby.
1: Foro de los Pueblos. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ano ba lang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero sunod sa lawas ta.
0: Mm-hmm.
4: Kung gina-quarantine.
5: Quarantine facility.
4: Mm-hmm. Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginaubra kung gina-quarantine ka? Ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amuma na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kalanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
5: Di ba? Normal. Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano? Gapula ang palibot.
4: Oh.
5: That's
4: perimeter fence.
5: Inflammation process. Uh-huh. Sir, boy, amun, eh. Kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado, gina, may inflammation, gina ang matabo. Kaya, siyempre, activate niyang kuhan mo.
4: Ang imo immune system.
5: Correct. Uh-huh. Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad nga wala inflammation nga matabo.
4: Correct. Or limited lang.
5: Limited lang. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
4: Patay na kontra, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin, kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
5: Correct.
4: But there are there are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
5: Correct.
4: Obesity basically increases the inflammatory rate.
5: Amo ni ang long-term inflammation niya.
4: O mo tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni son nga ga D3 bio ta, iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation, kiimbis namin siya sa lawas, lain na siya.
5: Cause what? Create na siya sa mga madamo nga balatian.
1: Correct. D3 bio.
6: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakal, sumang muti ka.
5: Boy. Inflammation is a secret killer. Lantawa bla, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tikatas-taas ang ano na, sir boy.
4: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
7: Kung ang sobra lang ang tambok na ton, ilaban na kita ang ginatawag visceral fat, ginakabigal isang aton nga immune system nga kontra.
4: Oo, non-self.
5: Kung amat-amat na matubo imuboy on, madakot chance nga may mga inflammation sa sulod.
4: Correct.
5: So, sa mga buyo na nada, amat-amat na inom di tribayo.
7: Oo, para magamay ang boy.
5: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
4: Correct.
5: The more nga dakoy mo boy on, the more nga damo imnon mo nga ano.
4: Nga di tribayo.
5: Mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy. Kaysa wala exercise, wala pagi ka di tribayo.
4: Gusto.
5: Pero kung may di tribayo pa ka, tapos ga-exercise ka pa.
7: Bukong pagid.
5: Mas dasig matunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, sir boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
4: Correct, that's correct.
5: Especially kung grabe ka, stressful ka. damo ka ginapalibugan. Ang problem, Sir Boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo yakaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3Bio.
8: D3Bio,
5: Sir Boy. Mas tama yung mga TIS, mga inflammatory response ang gatambo sa lawas naton. Arthritis, inflammation sa joints,
9: indigestion,
5: ha? Miskan ang ano, rheumatoid.
9: Rheumatoid arthritis.
7: Arthritis,
5: asthma. May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis, prostatitis. Sa mga kalakin anab lang, sobra 3 times sako nga panghihi panahon sa gabi, disturbos katulogo na.
7: Basta prostatitis na.
5: Prostatitis, o inflammation sa inyong prostate. I-D3Bio na nila, Sir Boy.
8: D3Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
8: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan. Sa pagkita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM.
0: Balik sa rin yung mga balita. Alas 7:03 na tagahon datong oras, mga ka-K5. Siyempre, daya ka rin yung mga balita. Nga rin, ginatod ka atong makaroon ita DTX o daya ka rin yung D3Bio. Pero D3Bio, ginibaro ka basugit, cold pressed extra virgin coconut oil, vitamin D3. Sa sangkasop gel capsule, rodaywang ka mga sangkap, it D3Bio, nagubarat ng paka-importanting papel sa pagkontrol. Ngayon, magbawro cellulite cancer. Agbisan na pagbumis mo, it cellula ko cancer, mga ka-K5. Rong klinik ka D3Bio, bukong nyaman at manggaranan sa vitamin D3. Ginapan namin pakararo absorption. It mga vitamins, magaling sa atin yung maginakaon. Nagrofat, soluble nga vitamina sa bilog sa nagapangon ng sangkap. Maghalin sa daya karon nga, ano ra, sa daya karon nga, D3Bio, mga K5. Rong fat, soluble nga vitamina, nagapangon ng sangkap, rang nga kinanganon man, it atin karon nga gawas. Nga makaobrat at mabasag o klaseng protina para sukuan o daya makaroon niya cancer, mga ka-K5. Mabakag sa Klinika de Alternativo Medicine Hanuali Center, Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa IBL Sports Complex, mga ka-K5.
8: Foro de los Pueblos.
0: Sana makaroon niya pag-apadayon, datong mga ka-K5 nga no ha, daya karon niya sa Akelco Boyang ato. Sa anda ka tong presscon nga to ay ginatanaw man yan, ibisan do SB member kan si SB Alan Palma. Hindi ko man na makita nga maganaba para presyot kuryente. Pasaka, ulang gina man ang pasaka ra. So ano man naraton nga dapat nga obrahon, tanan nga maloka, non-government organization, mga CSO nga ra nga organization, will have a letter signed by all the president to its organization and we will request for a dialogue calling for the national agencies mentioned ERC, NGCP, DOE, if there would be some easy in the Panay Island to come over to Boracay, let's all sit down and think of a solution. Ngani man ay pungkuan ta, in short, sa inak ganon, hamba ni SB Alan Palma, pungkuan ta, kung ano resolusyon ka ra? Oh. Kasi kung daya, magpinadayin do pag sinaka, makaroon ita supply, ita kuryente, gain ta, biro sa residential eh. Pero presyo, gain man sa commercial karon ng pagkasayod eh. I don't know kung nagbagoon. I don't know kung mas mataas tayo ito do residential. Tauya nga, bukong nakutsyur ha. Kung may kapamating taga-akel ko, ay chat ninyo kung tama, kung saga akong hambay, kung sino mataas o residential o kung commercial, bukong nabi kita taga-akel ko. Pero kung sino man dumataas, ay bisan magnabay-nabay, sangkiri abi man at mga establishment o mga commercial. Kaya kung magpinadayon, tara, ay alarming, tara, na sino pa, bing negosyante, na ila mag-expand, o daya karon niya mag-invest, ito anong negosyo, kung sa kuryente, ay patay ka, gagi. Oh. Eh, siyempre, kaya ka nga ni nagninegosyo, ay para kumita ka, ay aga ka man doon niya, labor of love.
8: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
0: Although may ginahambay ron yung mga CSR kami, Company Social Responsibility, pero syempre, dapat kakita ka, investor ka eh. Aga, doon nga ron mga KK5, bukong niya kita, ano ron, igto sa Boracay, rapiktado bilog ng probinsya Taklan. Mga negosyante riya sa Taklan, bisan niya sa Banwait Kalibo. Abu uman karon nga mga gatipid. No. Hay, alinun tay, daya man nga ni nga rang gailinaway, tabi rito ro. Daya karon sa Middle East, ito kita kabuhit mga bunker fuel ngon. In fact, kung may aton nga refinery, according sa nabasa ko, may refinery ka, rosang ka nasyon, pwede ka itong magbakag itong mga road, ito karon yung mga krudo sa ibang nasyon, nag-refine mo, tariya. Ay pito karon doon mangin produkto na na kung may refinery, tarosang ka nasyon. At least, bugubarato siguro, di ba ga? Oy, yun siguro, doon dapat. Eh. Kaso why, nagasalig da kita sa kwandiyagi, kata, kung sa mga gambong ay RTW, baga, ready to wear. Meaning, pagbakay mo, pwede mo tasuksok. Wata kita gabakay ita tela, nga kita gatahi. Medyo maroon kita eh, sa krudo eh, sa supply ita petrolyo. Medyo, wata kita it manufacturing, parang refinery baga. That's why nga mahira ato niya pagbakay. Dugangan pa sa Middle East, kagabinakay sa Rador Strait o Burmos. Nga may iyaman karon sa mga Asian countries, nga oil producing countries, mga KK5.
11: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Hi, daya nga ra makaroon mga KK5 nga ano, daya makaroon nga nagkakinatabo nga ra. Maapiktuhan, ro aton karon nga, ano ra, do aton karon nga operation, bisan mga government offices, mga kumuro generator. Mga kumuro magastunan na mas kabing kung may opisina, eh, di ba ga? Kaya that's why nga, dapat ay maghugag karon do, tanan nga sektor. Doon nga ni Hambay, nga ni karan ni SB Palma, tanan man ng NGO, government offices, dapat ay mabatian ng daratong limog. Oo. Ay harat ang nagasinaka sa nda mga K5 do, panuoktan niya ramakon ita, daya nga, akel ko aga, to tagalira sa mga ginata, sa mga duty, sa mga, kwan baga sa daya, mga generator, meaning generator, gataw supply nga ginabuan, it akel ko. Sa ginabuan nato ni takel ko, basta pinataas man sa daig to. Oh, di ba? Niya ni ginahambang nato may ginatawag abi karon niya IMAP na daw daya kato anay ron sa ang ako matandaan kato kon mga naga-cover pa ni ako mga press con man nga ra may ginatawag WISA mga electricity ano ro electricity spot market nga ginatawag nanda kato mga KK5 di karon kita nagabog it ano ho di karon kita nagabog it aron daya mga KK5 nga ano ra daya karon nga supply ita daya nga kuryente oh ay kung magpinasaka sa daig to, sa dato, katoanay, wholesale electricity spot market, o parang, kuan mo, parang wholesale, meron ito. Abo, karon ito, mga electric cooperative nga nagabuukan da. Medyo maon, bagay, like sa NGCP, yan. Ito naman nakandagaad to, ambo, itakil ko eh. Alas 18:09 na tagahon na itong oras, pero mga dugang karong mga follow-up na amira eh, at nga, istoryahan ng mga kayfebe, base maabusan yung kita't oras eh. Pero sa ano makaroon yung pagpadayon, dahil mga balita, ginatod-gaton makaroon it extend food supplement for men, manggaranon sa amino acids at phytonutrients, kinsang kapanit, makarot, aglavuas kang makabulig para masolusyonan na atong frigidity, erectile dysfunction, nagapataas pagdit potensya at passion, mapagaki manokon, mapabayo, nagataman it extrang enerhiya, nagapataas man it libido, nagataman it extrang performance, mga KK5. Mabakay ron sa ato niya klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex, mga KK5.
11: Foro de los Pueblos.
0: Kung nagtaliwang adlaw, do aton mismo sa gunayang palalawigan, nagpatigayon nga ni Karait Legislative Inquiry sa natabo karang ano, daya karon nga pagbaha, igto karon sa Dimol sa Isla Ita, Boracay.
11: Foro de los Pueblos.
0: Airo Committee on Tourism, Arts and Culture, Agro Committee on ano ra mga KK5 no, daya karon nga laws and ordinances. Naghimo sa nat legislative inquiry mga KK5 no. Kung sa si Indon hay daya mga KK5 nga sa isyu nga ingara nga ano ra natabo karon sa isla ita Boracay mga KK5 no nga tagdaya ba nga pagbinaha nga tong naguguhabagat yang oo naguguhabagat sa tanga to ay nagbahat di mo lay ginasugid nga bangod sa inugan agol dor daya karong legislative inquiry hay ginatawag ron niya gathering of facts mga KK5 medyo kaya nga ni inquiry oh di ba ga. Okay, that's why inquiry. Gabuusan na itong mga detalye. Sa nagkinatabo, posibleng nga maka, bilang mga legislator, dosang guniang panlalawigan, ay maka-craft sanda itang kalayi o sang ka-ordinansa nga pwede natin nga magamit para nga malikawan dumakarang senaryo pag-abot it oras.
11: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Pareha sa Abimana kung dosang ka banwa, hay may ginatawag na sanda karon nga zoning ordinance, mga ka-K5. Ay basi may pwede itong ma-repeal o may pwedeng may amend sa nang provision nga mas higpitan pagid para malikawan do mga maurang insidente ra pagbinaha, which is una sa Dimol hay inagtuman kita karon dati o nang bihira man kita nganing taga-Aklan nya bihira kita makapaburakay. Ay agtuman kita kanig establishment abi hagos na tanan baligyaan mga maghalin sa daya karang mga pulseras o daya karon nga mga souvenir items baga pati gapatato henna tato tanan una mga tupis nga mga ginabakay runa mga t-shirt nga mga ginimprintan mo sa iyay pangaganan mo Boracay mahagta kun baligya. So meaning ay daganan ni motorista tapos ay may kon bumaha tabi sus Ginoo.
11: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro Delos Pablo on the spot.
0: Sa interview na akong kay SP Cleofe, dinar mismo, naghambal. Ako matadinar, ginsara, mataman na namon do, gagya tubi.
11: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro Delos Pablo on the spot.
0: Kung mga ESP member ako, sabton kayo po, hey, kamayad, galiron. Dagayawon din yung nubra. Anyway, hindi ka kita nga, natural waterway. May existing law kita karon eh. May presidential decree. Ang meaning pag presidential decree, sa time pa ni Marcos Senior. Eh, sa kay Junior, tama ko, na flood control ko tayo. Hindi, joke lang, awa ta. Presidential decree, sa time ni Marcos Senior, anay nga ito mga K5, ag ano ron, atong istoryahan galing. Pero pamatihan na portion niya sa interview kay Fred, kay SP member Cleofe, ay may plano sa namakaroon niya, butangan ita, daya nga pumping station, do daya karon nga, Dimol, oy, kung hinuno pata sabon, nagharat ang sige, mangan-angan dahi, tingugan niyo, tarag, sige nga ni Rotex katon, itdaya nga taga Indi RRMC nga ra, national baga nga, kung amat maugan nga rakita, kung amat ginakilig lang man ako, mga mga, tama akong gatinik sa kung bisang gabi, iguta. Oh, medyo kiligon kamati mo sa mga mga tang tinik. Ay, tingugan yun eh. Oh, ay makaw na kung magbinaw ron, magbinaha, tas di mo lay, sige pamatian na ton.
12: Yes, thank you gid no. Thank you gid Mike. Doon na yung legislative inquiry naton party di kara ay natigayon naton kahapon no.
13: Oo.
12: Adlaw nga naya nga Webes. Ay una-una do yung ani gapasayamat gid ako sa mga gin-invite naton ng mga technical people. Nag-adto gid sanda, no?
13: Mm.
12: Na baho gid andang bulig nga nasulbar naton dayang problema na tawa naton isolusyon, no?
13: Mm.
12: Likewise, sa management at the mall, una gid sanda tanan, no?
13: Mm.
12: Alin sa andang engineers, resident engineers nanda nga in charge ka andang maintenance, and every tanan sanda halos una gid tanan.
13: Mm.
12: So, haron atong napasalamatan. Mabalik kita rikara sa isyo, no? Na sa baha-baha nga rait di mall. Ito na lang na kung masayran nga ni kahapon during that inquiry. Naro di mall gali nga ra, daya ro pinakamanaba nga area rikara sa lugar nga ra.
13: Parang catch basin siya?
12: Yes. Minko ito tatanan gapunpun baga rutubi nga ratugan, umugan. Halin siya sa anang mga kaiping na nga mga establishments. So ito tatanan gaantukan da. Ngani nga may andat ako no makaron gali existing up nga kabumba.
13: Mm.
12: No, maguwas ro nabi ko andang mga drainage nga ron pipes mata nga una mata in place. May andat ako no makaron na up nga kabumba galing hindi makasarang o volume ko tubi. Doon andang ambay. Adin confirm katong da it yesa. Gin confirm ang katong da it DNR. Ngani nga ginpangutanan naton do di mall kon ano ra andang solusyon. Ay rubori abi kara itiesa agko din are basi baga pati ro mga migo nga rang tubi nga halin sa mga andang mga ginahugasan nga na establishments abi mga restaurants mga kita man naton di baga may talipapa may market sa dauna
13: basi
12: basi baga ro mga higko nga tubi oo ay nayang do ano abi kara may andat ara nga tubo no para rikara sa mayko nga ra nga tubig nanda. Kag diretso matara ito sa sewerage system it be ay hindi na ko katanda kung ano. Basta saan na it na yung water sewerage system una mata sa Boracay.
13: So, meaning to say, pag sa water sewerage system, may treatment anay bago i-release, yung medyo moron?
12: Oo. Ito sandar na napadagan ng daro yung andat ang aron na mahigo ng tubig.
13: Mm.
12: So, dayat ang aron na concerned na ito makaroon. Herayat ang aron ugan, tubig it ugan.
13: Mm.
12: Oo, run off nga rin ginatawag, no? Run off water.
13: Mm.
12: Ay, daya, ro, hindi nanda masarangan ibumba pagwa.
13: Mm.
12: So, do problema, aron harun nga ni do problema. Nga ni, sandaman mismo runag, pangayo et na yang checklist no halin sa tiyesa kung ano ro andang dapat ng mga dokumento nga i presentar para nga makabutang sanda it mabaho nga bomba una rekaron sa Dimol ipump nang dapat adto rekato sa pumping station et tiyesa di karon sa magapit sa Jollibee.
13: Okay. So, doon yan, sir, kasi kung gin-confirm ko DNR da nga, ano imaura daya, parang catch basin imaura, ano lang ang classification karasan ng zoning, ano? Sir, man, it, pinasungtan, da, di ka magbutang it, mga establishment, baga?
12: Ay, wa, ta kami karong kasayo, doa man hat, kalakay o tanamon doon.
13: Oo.
12: Ay, ma, kung atong tandaan, mga 30 anyos o taruna o di mall ngon?
13: Sa bagay, oo. Pero so, basta baka may zoning ordinance, baga sanda, wa, tagalihan ko.
12: Wa una man do LGU Malay, wa man sanda it reaction party rikara.
13: Oo.
12: Oo. So, do yun doon na raaton karon ay masulbar naton daya nga ra nga problema. Ay, Rodimol, abi nga ramin ko agad tunan, tabiragon, interesta, bisita sa Boracay.
13: Oh, nani, sir, eh. Abong balik niya, abi di karon sari-sari, tabalik niya.
12: Oo. Ay, commercial nga ni, commercial complex nga ni. So, do yun, gintauan man kita nanda itkupya ko, Rodimol nagtao itkupya ko anda nga rang ginaplano nanda nga solusyon, ay do yun kahapon nga nag-submit nanda ron iya sa aton nga nayang committee, ag I believe ay once matapos nanda ron mga documentary requirements nga ikasubmit nanda sa TIESA, ay doyon man nga mga requirements sabi ro ginasubmit ng dadayon sa LGU Malay karon at sa DNR. So nayang agsa aton nga PEO no. So walon sa natabo nga ugobrahon kundi isang kadokumento lang.
13: Sir, kun imo nga hakutana siguro man ba basta talakay ra sa DNR man ko kahapon sa dayang ani nga legislative inquiry kun may mga natural waterways siguro di karon kasi kung catch basin doon eh no.
12: Ay anang hamba i-DNR ay ginsirat ako ng DNR karondo na yung creek.
13: Pwede ito kanyang.
12: DNR matanagambay?
13: Aman, ginsirat. Ano na siya rin? Natural waterways dun. Ibang medyo, di ba may mga presidential decree na kitang existing karon?
12: Ay, that I do not know. As I have said,
13: oh.
12: As I have said, 30 anyos with Arot de Molngon, sobra.
13: Grabe man, DNR. Ginsirat, ano mo nang dagali, sir, no? Grabe ta.
12: Ay ba si kun wa patakatuman it mga ganabaway ro katong timpo.
13: Oh.
12: Den yan ni ginambay nga daya bi nga rasanday ko buhay ko tauna. Oh, di karon.
13: Soro mangin ano la ta karasar do mangin na solusyon ay water pump la ta agud may daga sa sewerage nga tong bumbahon.
12: Wa ro sewerage separate aron.
13: Oo.
12: Separate ay moron ay may go tang tubig ron indi ani moron imo ikapadiritso sa dagat, hindi nga maagit ang imo treatment plant.
13: Oo. Pero roogan ka, sir. Doogan, bumbaho lang da?
12: Ito yung diritso taon ay nayang, ito nga ni madiritso sa anak Chiesa na itong nayang pumping station.
13: Ah, Chiesa, oo.
12: Oo, ikaroon.
13: Ay,
12: mga... Ganyan ni Makon, ganyan ni Makon, kapasayamat gid ako, ay may nag-addo nga taga Chiesa.
13: Hmm. Sino ro, maano ka na, sir, rumabutang it pumping station? Ano ro, mga LGU ko ta mismo? Or ro, mga negosyante rin ano ro, anong plano, kung sakali?
12: Do di mall aro gabutang.
13: Ah, okay. Oh,
12: may assessment at di mall o gin-submit kun nga niyan dar andang plano pati ro specifications ko bumba nanda nga ginabutang ay submit part doon ko mga dokumento nga andang i-submit sa TIESA.
13: Mm. Ay maya do kasi medyo ginatanaw da inda sir dayang pumping station yung medyo ma long term solution siguro mora no para sa pagbaha di kon sa Boracay ay kun dabit manami tanaw ni turista nga siyempre ginabaha ta matuod.
12: Oo, do andang hambay kakon karakon hindi ako magsaga no ay 200 gallons per minute raana nga capacity. Kubumba nga rananda nga iga patindog.
13: Oo, mabaho raana ang mga tubo siguro kara, no?
12: Yes, oo. At ito ra dayon imaw nanda paadto noon sa pumping station it Chiesa.
13: Mm. Ding Chiesa nga rate ray, di ba? Ano ra? Parang ano mo ra implementing arm ra imaw ita aton nga DOT sa mga infrastructure nanda tama.
12: Oh, ana ra ko Department of Tourism.
13: Mm.
12: Oh, daya ro ginatawag nga tourism infrastructure, no?
13: Oh, medyo DPWH gali mo ra, no? SP Cleopas.
12: Oh. Oh, minko moron it ana Chiesa. Ana ita the Department of Tourism.
13: Mm. So
12: ayad ay ro representative bagi padaganan da ay familiar gid sa Boracay ay dating tourist guide sa Boracay ag naging engineer ag naka-employ imo sa Chiesa.
13: Mm.
12: So familiar gid imo sa area ngani nga imo makaron doon na nga tawo it Chiesa sa Boracay.
13: Oo. So baka just pick me off ay mga sano ko no ma-start na ng construction kara ay siyempre hindi tabi naton mahambay mga gapit pero tingugan nag it's a big project kung sakali ta nga mga pumping station ni ray.
12: Ay depende ron sa documentary requirements nanda nga ika-submit ay andang hambay kamon i-submit man yagin nanda ron mga documents nanda nga ra sa Chiesa agutong makaumpisa sanda. Sa akon nga pagpati suno sa anda nga pag istorya ay ready taranda nga rang mga equipment no anda nga rang ubrahon anda oo do anda ulang nga ginapangayo ro ginahugat lang nang dahil approval it Chiesa.
13: Oo tama ron na do atom lang konser syempre medyo mahaboy-boy pat aro construction siguro kon eh biagan patat mga binugan do nagraata na bingara matuod ay ginugan nga ra pero at least bisan pa paano may project nga ibutang ag medyo long-term solution siguro na makon SP Cleofe.
12: Oo, at least ay may una baga nga solusyon na ginaumpisahan to sa wagid.
13: Oo. Nga niya, iso na nga ako matagalisan da sir, no? Sa aton nga mga sanggulang palalawigan. May gani sir, inyo nga nga ginagpatigan ka mo legislative inquiry nga para masairan baga ro anda nga rang mga mangintikang hindi abi pwede mapabayan do Boracay.
12: Yes, oo. Actually doon nga niya kitara akong karoon nga concern. Ay again, gusto kong umanon nga ro di mall abi nga gantunan kung gitara it bisita sa Boracay. So kalaw ay man nga pabayaan naton baga.
13: Mm. Okay. So, dahil malang sir no, abuhin niya sa gamit sa imong oras sir. Asahin ko, masako ka, pero thank you kita sa oras.
14: Foro de los Pueblos.
0: Mga ka-KFM, nabitayin ka na si SP member Apolinar Cleofe, chairman ka sa Committee on Laws, Rolls and Ordinances.
14: Foro de los Pueblos.
0: In connection sa legislative inquiry, mga ka-K5. Pero kung ka to matagagi siguro, no, ay base na planuhan dato stora kung 30 years ago, that's what mga kwan siguro ray, mga 90s o nang mga early 90s, ginapatindog ro daya karon yung demol sa Boracay. Pero may prior tari karon hay may atan na mga presidential decree mga ka K5 nga bawal mas kapin kon imo hay catch basin aga syempre pag catch basin don hay una gid ginatumpukan itubi ginailigan itubi di ba aga dayang ano ra daya karon nga may mga existing law ta kita kon mga ka K5 ikon according ni ka SP Cleofe nga nagambag mataman na din araga ginsara mataman na nanda roma creek di kon ayman bag ginsara tananda ay do ni natural waterway sa kagyan itubi ron eh agro gina problema makaron nya nagaba ro Boracay ay bangon sa ginatawag nga run of water o kun halin sa ugan
15: sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Di ba? Oh, ay kun halin mo sa ugan doon eh. Ruugan, tangara, bagyo mga force majeure. Hindi mo taron ma... Hindi mo, bisan bumika ka pa kahapon doon. Paghambag, ta naroon niya, grabing inugan. Grabe tang inugan. Nagmakan, pag ginahambag, tang ugan pa man ay gabaha. Datong baga karahay, kabay nga maksunan niyagi. Kung doon the solution, nagkabay nga 100% solution, sa baha o na sa Dimol, sa Boracay, rondayang pagbutang it-pumping station is 200 gallon per minute. Meaning, kadasig, magbugay mo to, maghigop tubi. Pero bukon taron dapat eh, kung kato haplanuhan taron kasi, may mga ginatawag man kita karon nga, bisan existing imo kung mga K-Feb, kung haplanuhan siguro it mayad. Kasi rotanan nga local government unit, may ginatawag kita karon nga local development council. Oo, may una ron eh. Dapat may local development council kita mga K-5 nga mag-formulate imo sa long term aga medium solution sa mga mga posibleng matabo sa imo karon nga ban.

0: No. Para sa Camayra at Banwa, kasi may mga local development council nga nikitang ginatawag. Pagkatapos ay may dapat ay may mga I don't know basi may anda mataan na karang aga ako gapati ako siguro mga may anda mataan na ginatawag karon nga mga daya karon nga zoning ordinance. Ay do zoning ordinance ang mga K5 ay napaka-importante ron imaw. Dahil nga ni, kung may zoning ordinance ka, maklasify ni mo, lugamit it yugta sa sangka local government units.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Parehas kung halimbawa, una ka sa Dimol, ang ibutang ni mong agricultural, di mo di kan? O pare sa, halimbawa, catch basin ni mo. Ang ibutang, tanimoy mo sa, nga, i-declare ni mo sa ordinansa nga, kuan ni mo, kung catch basin mo, gagawin mo tubig, ang ibutang ni mo sa commercial, di ba?
1: Foro de los Pueblos.
0: Siyempre, ibutan ni mo catch basin ni mo, kato na gagtunan ni mo tubi para ma-identify it daya nga. Usually, may mga nakilala kita mga negosyante, tanaw sa nasa sa mga kwan, sa mga, halimbawa, may ginabakay sa nanggugta, no? Tanaw din nanda, ano man na patanaw, pwede matanaw ni mo man sa zoning ordinance kung ano ro classification, di ba?
1: Foro de los Pueblos. So,
0: kasi mabakay ka dahil nitugta eh, di ba? O ma, halimbawa, gabutan ka kinegosyo, ibutan ka halimbawa man sa Dimol, ay ano ro classification. Basi may andamat ah. Magaling kung existing imo mga K5, dapat ay di karon din hinaplanuhan it mayad. That's why makaon wata dapat. That's why may una matangani ko ng pumping station. Galing hindi kasarang. That's why makaon ginaplanuhan na ng butangan na it mabaho nga ra nga pumping station nga rumagatuko dahil dayang chesa. O ginatawag ka ra nga dayang chesa mga K5 nga ra. Ay ginatawag ron imo nga Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority. Nga imo implementing arm itanan karon nga mga project it Department of Tourism. Parang DPWH sa nang function mga K5.
1: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Ngani hay kabay pang mangin anura no kabay nga mangin matawag naton nga mangin solution do daya karon nga pagpatindog ita rundaya una karon nga pumping station ay negosyante ri karon do apektado gra ato ekonomiya idbilog nga daya karong probinsya at Aklan. Pangaywa hay dalang kay Fepreda pangaywa hay ano daya nga kung may aton nga mga zoning ordinance ra maklasify ti agiro uses ita mga gugta nga una sa aton nga nasakupan. Agbago man di ka, may mga existing law kita, the Presidential Decree 1067. Nga nagabawa gid ana ay kun pagbasihan naton di ka to sa statement ni SP Cleo Feng atong Rudin Armismo ay ginhako na nang sarat anan daro mga dayang mga ano di ka creeks mga natural waterways. Ay klaro ron sa 101067, the banks of the river, streams and the shores of the seas, lakes throughout the entire length within the zone of 3 meters in urban areas, 20 meters in agricultural areas, and 40 meters in forest areas along their margins are subject to the easement of public use in the interest of recreation. Ano pa? Ay, no person shall be allowed to stay in the zone longer than what is necessary for recreation, mga K5. Kung may gina-stay, kung may pwede kang mag-stay sa mga natural waterways, aray, recreation niya. Bisan niya nga ni sa Kalibuhay, kadati, Anerika. May yadi ka na nga niya, ako nakita nga. Pilang Domingo, ako ay agi, may nagtindog at ang gasoline station nga ta. Pero kadayom ko to, hasta sa liog. Ay gintambakan ta, natural waterways, maabot mga kundo oras, gili summit, kamundi karot baha.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Sa atin karon nga pagbalik, dulugang ang mga balita alas 7:30 na tagahon oras balikan ta kamo tapos at mga reminders. Standby.
1: Foro de los Pueblos.
2: Yes, the show. Sa Kalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na

mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: RTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
0: May TC, mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.
3: Lagi bang matamlay
0: o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: natin ang ating memorya.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: TDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga

0: Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Balik tayo ng mga balita niyo, Anchorman K5 Michael Silorio sa programa
3: Foro de los Pueblos.
2: Dahil mga balita mga K5, ginatod ka doon makaronita, DTX 500 ang superior antioxidant supplement ka mong binipisyo sa atong kayong gawas. Ginasukan oxidative stress ang kaproseso kung sa sinig kasama do silula bangon sa sobrang free radical sa mga molecules sa nagataot premature aging. Pagi sa mataas ang antioxidant content na kagabulig rin DTX 500 ng proteksyonan do silula para hindi ra masamad ag nagiging healthy para atong organ ng immune system. Maliban karon dog DTX 500 may potential nga suportahan do tawo nga may type 1 ug type 2 diabetes. Bangod sa mataas ang antioxidant content nga nabaro inflammation nga nagabulig sa regulation ng blood sugar level, paling importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan mga ka K5 rong DTX 500, di gamang nagadetoxify it gawas kun nagaserbi mang natural nga suporta para sa healthy nga metabolism, mas malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease ka presko diabetes. Ag of course, ang partner karon is vitamin C. Ikilang naman vitamin C mga ka-K5 bilang nagkapabaskog resistensya sa kagawasan. Pero mas na-recommend at eksperto sa medisina, mas manami kong alkaline di mong vitamin C. Makita nimo sa Mighty C na proteksyon na datong tuga, nagkasukasuan na dugangan o collagen production katong gawas. Natikawan niyo, hindi kita mag-sipon mga ka-K5 bangon mabaskog atong resistensya. Partner sa DTX 500 mga ka-K5, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Iyaron sa Refendor Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prende dating Garcia College of Technology, magapitman sa ABL Sports Complex.
3: Foro de los Pueblos.
2: Maring Joseph Tolentino, good morning. Pamatigid man ako. Good morning man kay ano ah. Kay Maring Glo Tolentino at sa akong inaanak, Mark Joseph namin. Ang hagan pa rin, oh, Mark Joseph Tolentino. Good morning. O, aga sa Robelo family, good morning, Gid. O, aga, parte ni Katosa ay speakly of him ang ginambay nga itong ginsara in DNR. Malay mo kung ano matara ng plano DNR. Manata, ginsara siguro nanda. Kato pati siguro man nanda ginsara. Kasi naisip na nang hindi matama na mag-ugan at mabaskog, mag-abot, dinag-on, baga, o. Basi ay, ano, sinaralat nanda, no? Tawag kita kasayad, basi may anda, kaparte, mata siguro ka ng engineering, matawag kita kasayo. Anyway, si K5 Red sa kampiyon niya mga balita. Standby.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Red, good morning.
4: Yes, ka K5 Michael. No? Ginahugat pa makaroon na itatun karaga pangalan PNP. Ro, report magaling sa DSWD para matumod kung may discernment ka K5 Michael or may paghisayod baga dadayang daywa ka mga 15 anyos nga mga estudyante. Ganahabugan ita ginaaligara dried marijuana leaves sa K5 Michael. So natabo ra ko Biyernes nga tong adlaw nga kun sa Sinhay nagatutambay bali tatlo ta sandara K5 Michael tanan minor pero nagsurrender nga ra parehong 15 anyos eh. Tanan minor sandara nagapukon-pukon aga ginsita itatong mga pulis kun nagaaling sando sa lugar kay gapit sa may bye-bye ka K5 Michael karon sa may hawili tangalan. So instead nga magsabat gulti nga tumindog do sambilog karakanda aga tut anangani may nahugog tana nga nakaputos sa transparent nga plastic. So pag check hybrid nga marijuana at anagali, nagdalagan to tatlo nga rake side mic pero later on, hygiene, surrender, if ang damis mong ginikanan to, daywa ka ra ka mga 15 anyos nga mga estudyante sa K5 Michael. So since nga ni, na pareho nga 15 anyos ron, da karon nga edad sa K5 Michael, pareho nga 15-year-old, hay, di pa lagi mapasakaan ita kaso nga kriminal unless nga may una nga discernment pagkaling sa DSWD. Do yun nga pamatuod nga ron sa K5 Michael, nagapakita kung may paghisayod, bagasan ng edad nga 15 anyos, sayod baganan daro, anda karon nga ginakaimbulbahan niya, bukod at basta-basta, kundi ay, do yun nga illegal ana na marijuana leaves sa K5 Michael. So, diyon do ginahugat, itatun ka lang tangalan PNP before nga magpatuman itagakaigo nga tikang kontra sa daywa ka ka mga minor ni edad. Aga, after man ka to kahapon ka K5 Michael, may una man nga naaresto nga 18 anyos nga lalaki bangod sa pagbaligya man itiligal nga dried marijuana leaves man gihapon ka kay Fay Michael. Wa pagyud gin confirm no itaton karang tangalan TNT kun dayahay interrelated baga pero pagkadakop sa tatlong ka mga estudyante nga ko nga mga taga Kalibog naman siya nag-eskwela high related sa dekaranga sang kagagaki nga nahadakpan sa ginpatigayon nga drug by bus operation kahapon kay Tay Michael. So nabuo sa ana karang posisyon dong sang ka sa Shay or sang ka pack itay karang ginaligar marijuana kabaylo ito 1,100 pesos nga by bus money na na-recover man sa posisyon ta subject na sambit karang nga subject person during sa day karang pag body search ka na may habol pagigana nga dugang nga posisyon kay Tay Michael plus ana nga ang mga personal no ng mga gamit mga kwarta agiban pagid no so makaron hay todo deny rong nasambit karon nga subject nga sunokana hay kapareho kinaligar na da permi man nga planted rong nasambit karon nga operation pero sa panindugan do aton karon nga pangalan PNP hay ginpaidagom sa surveillance and monitoring do day karang nga subject na pamatud-an nga nagabaligyat illegal nga droga. Taga ibahay ta imaura sa pandan imaw nagatrabaho kay Fay Michael bilang tag nagaputos bagay mga isda nga gina-deliver. Ito yung karang mga sagakyan. So doon doon ang trabaho. Ag sunokana ay nag-agtumalat ay mauna mga pitman sa bye-bye kay Fay Michael bangod nga may anang amigo nga nagdagauna ka na. So makaroon as per information, maghalin sa tangalan TNP, gina-check pa natin kay Fay Mike, ag negative pag ito, anakarang nga resulta, i-drug test, matapos nga ginpaidawang imaw, rin sa submit yung examination, kabi, lagi ka kay Fay Michael, gindaga imaw sa laboratory, para nga matumod kung imaw ra, ay nagagamit it illegal nga droga. Kaya nagapanindugan, doon ay karang nga subject na willing imaw magpa-drug test ka kay Fay Michael, eh, para pamatudan doon na karon nga pagiging inosente, ang sunok ka na hiwa, tayo mo nag-engage doon ay karang nga mga illegalidad. So, sunod-sunod, doon drug by bus ka kay Fay Michael, kahapon man ay may una man nga ginpatigayon nga drug by bus operation man sa barangay poblasyon sa Banuit ng Washington nga konsisten nga ay ginaligar nagbaligya man it suspected Shabu through subject person ka Fay Michael kabaylo ito 1,000 pesos nga by bus money nga gingamit ay tatong karon nga pusher buyer ito operatiba kay Fay Michael. So, suspect ra isang ka 53 anyos nga residente man niya ni ito sa Bicharon nga barangay at sa pagpatigayon ita pagbody search may na-recover man ka na nga may una pa yung ginaligar pugo ka mga suspected no, nga Shabu sa siya ita Shabu kay Fay Michael at din ay kagakit sa mga gininventory nga mga ebidensya nga na-recover maghalin ka niya. So, dahil ay magapangatubang, ikaw sa nga pag-apa sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ka kay Fay Michael. Iya sa Kalibo PNP, may mga ginaspandihan o atin ka ng mga kapulisan, particular karon sa may Kaano Highway ka kay Fay Michael, kapit sa boundary po o kaday ka ng Kaano, matapos nga may dayong ka mga grupo, it mga kagakinaan niya naga, panghaboy itmato kay Fay Michael no so may mga grupo posible nga posible may mga dating baginaro ginatanaw karay taton nga mga otoridad para gin check natin niya kung may kulong kay Fay Michael hay negative no padayon pa nanda nga ginatumod kay temprano pa man ginatabo kabiira mga pasado alas 9 pa man lang man kung susin hay may nakabunga ni it video kana kay Fay Michael so gin verify da sa area galing kay din niya negative na pag-abot sa lugar agway kulong iya sa aton karang Kalibo PNP. So under follow-up investigation ba, ita aton karang mga otoridad para matumod ang identity it nasambit karon nga mga involbado sa nasambit nga incidente ka kay Fay Michael. So rero aton karon nga mga balita pag check na iya sa aton karang Kalibo PNP station kama naman sa iba pagid no, nga mga PNP station sa nakarni area of responsibility. With K5 Kenneth Lachica, ayaw man si K5 Red Zillin Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
3: Foro de los Pueblos.
2: Abang siyamat kay K5 Red sa kampiyon nga mga balita, dahil mga pamatanon nga rin naghagabian sa Mekano. Paano kung may gaagi, tabi una? Tingnan ni Ranghamba Kinangan, gidat pulis. Nga mag-checkpoint ko namat to. Ko namat gagawa kita tayo nga oras sa iwa at ano at ito nag-checkpoint. Kasi nag-roving at amakon sandamanda. Pero abot ang loko makamuha. O nga paano ko nag-motor ka may maghagabyan at bato ay nako. delikado tanang obra ra. K5 ba si K5 ba dayang Leonard Vera and sa atong gidugan natong yung mga balita.
3: Foro Delos Pueblos.
2: Sana karang yung follow up ay mo nag-attender ka sa press conference ito karon sa Anora sa dayang Islaite Boracay. No? Alas 7:47 na tagahon na itong oras na yung mga balita ginatod gato ni Dito X Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, magapitman sa EBL Sports Complex. Sarang nga pagkapadayin, good morning anay kay Mr. Ruel Sapico ha. Samta nagkapi-happy pa mati lang una kay nung boy Rujano ga-monitor na siya gali. Oo, nag-silo na siya kimo. Oo, ay duty mo taga-aga ma-monitor. Gini mo kakon doon ay. Oo, sige. Kay Selki Apleha, good morning ka KFMEG. Pabati rutin po sa family sa Tibiawan, Makato, sa Sitio. Manggatong shoutout lang kay Yuhan May nga gahaling it kagayo. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning ka K5 Michael. Good morning man. K5 Leonard, standby.
3: K5 News FM Live Report.
2: Para sa kampiyon niya balita, K5 Leonard, kumusta ro ding press conference? Good morning. Dali lang.
3: Foro de los Pueblos.
2: Dadugay mo, sige lang. Sige, sana nga pag ililiba makaroon dugang natin yung mga daya karang mga balita. K5 Leonard, yes, go ahead.
0: K5 Mike, may una talaga nataho mo na press conference o nagtaliwang yan daw it's Biyernes. Una sa ton karang may Aflan Electric sa cooperative o kung daya karang apel ko mga K5 mo, K5 Mike. Ang una ginlatang it miss po na ton nga general manager kay Attorney Ariel Hente, pero wala yan karang may kantanan sa andataran mo ng explanation. Pero wala bigarado, press conference is may kantanan sa pagpataas. Dahil karang nga sinumpanay kay Michael sa Bill Manit Oriente. Yes, atin sa Provisa Taplan. Eh, kaya pag-isipon, masakit na dahil halos pa na nagkamagahagan ng mga presyo at kaon gasolina, no? Rudo, dahil na pag-ito, kumilo mo na ito sa anon, no? Nga problema sa ating parang plan electric cooperative. Now, pinagi sa regular nga ating ko price comparison sa K5 Mike, yung latag ka na ni ating ni Ariel Hente kung siin nagdugang, no? Dahil iya sa ginatawag natin niya, alam ko na yung K5 Mike, residential, pinatawag ka na ng general system charge from June 6.58 at magkaroon ng July nangin 9.96.
2: Pila dati?
0: 6.58.
2: Oh.
0: June, last month, ang magkaroon ng July is 9.46.
2: Dairo, ginsaka. So, ginsaka.
0: Dairo, ginsaka.
2: Ay, kasapta.
0: Ang gusto nyo lang nandro nag-hulag, may yamabirin nga transmission charge, system loss charge, sa mga ni binacharge kalikato ng system loss kalikato, no?
2: Oh, binayad so, na kita sa mga moron nyo, nyo, man ato ni gamit oh, gani.
0: Government charges, EVAT, total cost with what? No, ang akil ko charges, sarara sa bilog sa akil ko charges. So, matanagtantog na ya, ang June nga 6.61, at sa July na 6.61, no? So, din malangman doon nag-uwag kita, Michael. So, yung grand total, abig ang sumatutal ka, dapat ay 15.68 from 12.11, haling ko June. Pero nag-uwag, sumatutal yung general system charge. Karawas na itong piso sa kita, Michael, yan ang inundag. No? So, dukan ka na, do explanation itatong ka lang ang mismo ka lang na taga-akil ko ay siyempre, sambilog sa mga rason. O dahil nga rin nga may kantanan sa mga pagsaka, itay ka lang na presyo at produktong petrolyo ang pangutan no, sa repagid nga problema natin na nagkasama pero planta no, sa manabagong supply sa Visayas Grid. Dahil sa mga nagkagubang ating na planta, may nga naman, di ba, nagpapakita kita, Mike, na umaraton nga Provincial Taplan West of Visayas o Visayas area sa yellow alert status, no? Ayos, pagkakalitang ibing ko, nagmaroon din at ang Provincial Taplan. At dito ay karang matas ka naman tungkol sa rekara nga El Niño, agaranggira sa rekara ng Middle East, no? So, dugan nga lang, problema sa matagas ng panggutadugan, ay dependo kila pasok punta, no? Kaso, ay ako po mismo na ito yung taga-ERC, ginap-regulator, ERC, meron dapat 15.68 pesos per kilowatt hour na support sa kit mismo model ko, ay buhilan nilang K5 Nickel, no? Ang ibutan nilang daya sa mismo parang na 7.87. So nga, meron ganang total cost na ton with VAT inora per kilowatt hour is 13.34 K5 Nickel.
2: Per kilowatt so, yung tara, no?
0: O, per kilowatt.
2: Daya makaroon do, daya ron madugang makaroon sa buwan. Ah, bukon pagali ito, Kabilugan sa July Rai, mas staggered ko no eh.
0: Mas staggered, oo.
2: Oo.
0: July staggered. So, yung question man yan ron, paano rin man ako parang sinuktanay? No? Paano rin magpataw kung implement ka rin matuot na parang natin? Kaya yan, tapos ang lupit sa 15.
2: Oo.
0: No? Ay, nakarating ato yung mga taga-kill ko. So, yung explanation pa manggangan si attorney, ang pagka sa ganun doon, K5 by Michael, ito din ang masakitan na doon nga membro, consumidor, no?
2: Mm.
0: Pero yung presyo na doon, hindi man din makawilan na K5 by. Doon mismong akil ko ay ina-reason matabi ni Atty. Alirete, ay kung raamon naman ang akil ko charges, ay wala naman na rin magdugang, kundi low general system charge naman lang.
2: Medyo 1 peso nga, tangan ko no, maagto sa akil ko, pilagat ato, sobra 1 peso nga, takanda maagto eh.
0: 1.61.
2: Oo.
0: Ang lagi nung gasto ang lagi pa yung mic. Kani, ang buwan niya ito niya ay maraming patawag kita press doon para explain. Eh, siyempre, akil po matataas. Eh, normal, akil po nakartis yun. Hari naman manak mo. No, then, do, nasoy ka lang kung mga miyembro consumidor natin. Pero anong paglatag kay Five Mic, kung taliwan niya law it ang Biyernes, no? At sa ito ron, kaya gusto lang ipatot man ito niya, kaganda nga ng Akel ko mobile application na pwede mo install, no? Nakita nyo sa Play Store, i-install, i-login mo na tayo mo parang Gmail account. Ako, mapanin mo, no? Na ma-check din mo kung pila ka kilowatt hour din mo na konsumo, na rin niya sulit ang bugan, at kung online payments, una man doon. At ganang nga mga inquiries, no? Nga pwede niya i-question sa itong yung taga-Akel ko, una rin kita na kailan available sa data rin tawag na Akel ko mobile application.
2: Okay.
0: So, kung lang pagkaroon ng mga audio, no, ang statement ko, okay, ko ay nagalang K5 by man sa Monday edition ito ang Karama Poro de los Pueblos. Para sa Monday edition, ito ang Poro de los Pueblos, ako si K5 Binal Piray para sa kampiyon niya balita, sa piso publiko, Kalingawan sa Kalibo, A1, News of Air.
3: Poro de los Pueblos.
2: Mga ka-K5, nabitin si K5 Bernard Viray sa dayang press conference nga ra. So, makaroon saka tay. Saka, kita mo sa July natin nga bill, mabatsyagan nyo tanatan mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos.
2: Well, mga ka-K5, hinaga, hilibati kita tuman, alas 4.30 hasta alas 6, no? Ag, sa ato makaroon nga pag ililiba mga ka-K5. Sa ating karang nga pag padayo, no? Hasta nga ni kita di karang, makaroon nga adlaw, ning kasawas pagkatod mga balita, si K5, daya karang Rigilin Tornino sa ating patrol with K5 Kenneth La Chica, no? Of course, special report karang ni K5 Leonard Viray. Sa kanya, Station Manager Ma'am Gloria Villas Manio. Ag sa Technical Engineering Department K5 Fred Batoy. Sa gihapon mga K5, no? Ag sa kanya, amin karang CEO kay Doc Ramil Oy. Sa gihapon ako sa K5 Michael Silorio para sa kampiyon ng Serbisyo Publiko Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya, puson kag sa ako niya, baywang. Pagka, pati na mo nga may TTX 500.
6: Kasi sa kapila ka maginan?
5: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan.
6: Subong kamusta?
5: O ay, nagko ginabatsyag maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
5: TTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
3: TTX 500.
7: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupunta sina karong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Ini amo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies gintunan ha, and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
8: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser. Pero ang makapugo nga hindi ka mag-cancer, wala ginaya ginatutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakus ang cancer, pero kung loaded ka sang antioxidants, nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty C, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga maka-cancer, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butanga in maga-prevent para mag-cancer, why gid sir?
7: I totally agree. But bangon nga ang cancer is the result sang mutation. Permit ni balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
8: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
7: Gusto.
8: Kanto ka sa mga dlag ko nga mall, oh my God, God. Damo.
7: May mga treats.
9: Damo gyud mga
8: refined sugar, Sir Boy. Okay, kenapa?
9: Ice cream.
8: Spouses. Food loaded with additives and preservatives.
7: Arapagid.
8: May tani kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, at least maproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka mabalatyan.
3: DTX 500.
10: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag domicho may nag ano na hindi na ko kakita. Tagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko tag dua-dua ka capsule morning o dua-dua ko dapat inang pagkaubos ko sir may alibyo git subong gi maintenance ko nagit sir ka namin namit nagit sa akon nga mata
3: DTX 500
8: UV rays.
7: Init sang adlaw.
8: Kung di bastante mo antioxidant sa mulawas, di bastante DTX 500 kag Mighty C, di pwede ka magka skin cancer sa GP, no? Sa mga pagtuon, mga 2,000 ka tawo nga gakalamatay sang basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
7: Grabe no.
8: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
7: Ay grabe, di this form cancer na.
8: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo traffic enforcer. Ano pa sa RGP?
7: Farmer, manguma, construction worker.
8: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gituag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
7: Sa kadamo, no?
8: Di ang survival rate sina, grabe. Kadipindi na kung ano ka bakod ang ima, no?
7: Kagun, ano nga organ ang apektado?
8: Oh, kag ano ka bakod?
7: Ano ka bakod?
8: So, ang nami ya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag Mighty C. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom Mighty C. Nga mainom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
7: Ang potential ya to stop cancer.
8: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag Mighty C, or Pure C, adlaw-adlaw.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.